0: Hindi ganito katindi yung sikat ng araw. One thing's for sure today, magiging grabe na sad. Oo, ang kaigang. Hindi lang igang, kundi grabe na sad ang sikat ng araw para po sa araw na ito. That's for sure. No? Sa last hour natin, syempre, meron pa tayo mananalo ng isang... meron pa tayong isang winner na mananalo ng bugas at saka groceries. Ha? So, abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? Ano man ang inyong mga pinagkakabalahan? Teka muna! O, yung mga estudyante natin, ha? Wala na bang naiwan sa bahay? Malamang may mga naiwan. Yung mga absent. Yung mga hindi papasok. Ano? Pero yung mga... yung mga estudyante nga masisipang, nandun na yung malamang. Alas 8 na eh. Diba? Eh, yung iba sa inyo, mamaya pa siguro yung mga college students, mamaya-maya pa yan, iba-iba naman ang schedule niyan. Hindi ka parehas ng mga elementary na talagang alas 7 yan. Diba? Magandang umaga muna. Hindi ko mabasa yung iba mga shoutouts dito sa ating telepono. So, gamitin na natin tong phone, ha? Allow me to say hello. And good morning sa mga sweethearts natin na naminaw karon. Ang tagal magbukas. Ito, magandang umaga, Jason. I-shoutout natin daw itong mga taga Upper Nazareth, ang Daohog family, always sa Kahard FM, at ang Panto family, ganun din sa Pancho family o Pacho family. Mga silingan ako na mga Salaom o Cinco family sa may Upper Nazareth. Gandang umaga. Maraming TY, ha, galing yan kay Sarah. You know. Oo, ang dami na Kahard FM dyan sa iyo mga silingan. Yan, thank you. Magandang umaga, going na ko sa dialysis session ako. Si Lady M, shoutout sa lahat ng Heartnatics. Si Lady M ng Iquito Paul. Magandang umaga, Lady M. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi, good morning, Jason Steele. Wala naman nakalagay na pangalan. Lagyan niyo pangalan, sayang naman yung pa-shoutout ninyo. Walay ngalan. Diba? Eto ba, another one just came in. Magandang umaga, pwede bang, kay Ate Fel pala to, pwede bang pag-request naman ng song na Heaven Knows? Sige, thank you very much. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Tsaka doon sa bago kong followers, I should say. Doon sa Jason's Place, Heart FM, marami silang. Mamaya, shoutout yung kayo. Okay, 18 minutes, Saturday, 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Bye, buntag sa tanan. Oy, sweethearts, good morning sa iyo, ha? Padayo lang sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Big shot. Kagad palang panalo na. 93.7. This is Heart FM.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, in sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong. Be informed, get tested.
7: Standing in a crowded room and I can't see your face.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, 8:32.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Eto na muna, ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon para sa lahat ng mga lalabas sa mga bahay nila, ha? Alamin natin ang kalagayan ng ating mga lansangan.
4: RTA.
5: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
6: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPC J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
7: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steele. Ating Bulwa area, highway, claro and break to, going to Paswagan. Napakaluwag na naman sa ngayon. At ganun din ang Arin Pilaes. Okay naman, pasabol ng Arin Pilaes. Going to Carmen Market. Pagdating talaga dito sa ating JR4, crossing ng Paminta, medyo may build up na dyan kaya nagko na ating stoplight at dire-diretso hanggang sa Makalusot na Paminta Ilaya hanggang pa-Captown. Okay naman, pasapol naman paakyat at pababa. Okay, yung maganda ang flow na ngayon natin mga kapasadahan.
1: Ayun, very good. May pasayaro ka ba sa oras na ito?
7: At pababa lang.
1: Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng inyong mga pasahero. Maraming tiway, ha? HPGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
7: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic
4: Alamin.
5: RTA.
4: RTA.
2: Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया और श्री 93.7 FM की नॉट इट्स केली क्लार्कसन फॉर यू स्ट्रॉन्गर ऑन 8:45 इन द मॉर्निंग और सती शांत एंड प्ले टाइम एंटरटेनमेंट Born for happiness. And also brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Isang magandang umaga muna mga sweethearts. Shoutout natin ang mga sumusunod. Isang good morning na good morning. Itong, andali, asa ba yan? Andali, abutin ko lang, layo eh. Oh, ayaw mag-detect dito sa aking monitor yung ating telepono. So allow me to read some messages galing sa ating cellphone. Ayun, magandang umaga kina Cora Elleria. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Cora, good morning. Thank you so much for listening. Magandang umaga. Sino to? Si Demsoy Robles. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Hope you guys are feeling great. Ngayong umagang ito, sana'y maganda naman ang atong mga buntag. Hoy, magdodraw ako. Eto muna. Sakto-sakto ito. Sige. Sana'y maganda naman ang mga umaga ninyong lahat dyan. Yung mga tipong nakatutok sa atin mula dyan sa may Carmen Public Market. Nanet Raniego, good morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw! Sa may ano yan, vegetable section. You know? Kaya din, huwag maingit yung mga taga-Kogon kasi nandyan po yung Marlong RM Station. You know? Thank you so much, ha? Kina Mar at saka kay Long. Mar at saka Long sa Marlong. Thank you sa pagpaminaw! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Meron nga tayong nag-claim dito. Sir, anong pangalan mo? Si? Sino? Alfie. Taga saan? Taga-ahamang ka? Baluarte, Lumbia. Nakadaog siyang bugas at groceries. Kita nyo ha, nag-claim siya dito ha. Andito, live na live ha. Kita nyo ha. Si Alfie. Congratulations sir ha. Congrats. Paminaw permi ha. Ito na, alamin muna natin sa ang area tayo pupunod ng ating another winner. Second winner na ito sa aking programa. Roleta, select. Ang aming studio nandito ha, sa may Fico Admin Building. Salamat sir. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hopya, bulwa. Puno tayo sa Dropbox ng bulwa. Yon ang address niya ay Apobel, Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog. Oo, dyan sa may Apobel, Bulwa. Hoy, Levi Daniel! Ayun na, Levi Daniel, congratulations. Levi Daniel ng Bulwa. Nakadaog ka, huwag bugas at groceries. Pumunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong valid ID. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magpapalik pa tayo with more. Standby lang, uy, mga sweethearts.
1: 93.7 Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data query!
2: Sarado ng data!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik nga ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

32.7 Hard FM kagayan de oro siri 33.7 Hard FM bukino dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's Arthur Neri and Julian for you sa palayo sa mundo. Ihabol natin yung mga nagpapashoutout pa sa atin na sina Ate Rosa Macha. Magandang umaga po sa inyo. Mga taga kamamanan yata ito eh. Yung kanyang BFF daw si Ate Amy Balumadres. Oo nga. Yeah, good morning kina Lenny Labra at mga taga Nazareth CDO. Good morning! Maraming salamat po. Tabayanan natin ha. Susunod na po ang ating susunod na programa. Yan po yung mga lamsang sama natin. Kasama naman si George at si Dr. Hart para sa ating music from the heart. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang mas masakit magmahal, pero mas masakit makita siyang online tapos hindi ka nire-replyan. Padayon mga sweethearts sa magpaminam dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update. Heart FM News Update.
1: Naghain si Vice President Sara Duterte ng ikalawang perjury complaint laban kay Ramil Madiaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Kauna ito sa supplemental affidavit ni Madiaga na isinumitin noong Abril 11. Ayon sa legal counsel ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., nasa humigit kumulang 1,000 pahina ang reklamo, kabilang ang mga testimonya, dokumento, certification, mensahe, larawan at iba pang public records. Iginit ni Panelo na layunin nitong panagutin si Madiaga sa ilalim ng batas at ilantad umano ang mga pahayag na itinuturing nilang mali at walang sapat na batayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. While you guys are enjoying your breakfast, I will be bringing you all your favorite love songs. Magandang morning! It's a great Wednesday to one and all. Should be great. It's the 19th of August. Mga sweethearts, tayo magkakasama hanggang alas 11 po ng umaga. Welcome, welcome sa ating programang Music from the Heart. Kasama muna si Georgia. Ako po muna ang sasa inyo. And sasa akin din. Ang inyong mga shoutouts and greetings. But before we go there, I will be, eto na, sharing to you our question of the heart sa mga nag-aabang, sa mga nag-aantay. Unsa na sad na makabagbag damdami na question ni mo, George. Eto na, mga sweethearts, hala, pagdating ba? Eto kasi, alam mo, yung pinag-uusapan natin, it's all about bring all the kind of love inside of you. Kasi gusto ko lang malaman mula sa inyo ha, yung mga nag-aabang. Dali, naglo-load yung ating ano. Ito muna. Saan ba? O pagbibigyan mo ba ang partner mo kung hihingi ito ng space o cool off, or kung bigla ito maghingi ng space o cool off sa iyo? Pagbibigyan mo ba? Kung kalit lang siya mangayo og space o cool off, ala, i-text mo ko 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, mga sweethearts, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, ha? Pwede kayo mag-comment doon sa aking post. Mama, i-check ko, parang hindi pa nagre-reflect. At doon po sa ating messenger on our Facebook page. It is now 9:14 and we got First Cousins, an OPM song for you. Kind of nostalgic actually. Muling ibalik. Samahan ako. Uy, sige na. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

Heart FM。

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to you by Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Mga sweethearts, hanggang alas 11 po tayo. This is George. Ang mga mornings natin ay sumisigla dahil sa mga love songs. Sa mga nagapangita o feeling na mahigugma. Well, this is it. This is really your show. I will make you feel love through my love songs. At sa usapan natin na mukhang mapapa-emotional naman tayo ulit. Ano ba naman yan? Ikaw ba naman yung tanong natin, pagbibigyan mo ba ang partner mo kung bigla na lang itong hihingi ng space o cool off? Well, George here till 11. I'll be going to read your thoughts dito po sa ating Facebook post, ha? Sabi dito ni Crystalline Tabamo Lawas. Kay Basin, ini-cool off yung gusto pero at the end, nag-cool on na sa lain. Aray! Agay. Muna mag nasamdan. Oo. Nadaprisa ng bala yan. Oo. Sakit, no? O, cool off. Pero iba pala yung gusto. Anyways, 0269. Hi to Miss Cora Ellery. Regards daw siya kay Dr. Hart. Si Dr. Hart po ngayon ay not feeling well. Get well soon. Get well soon, Dr. Hart. Ayan, 5574. Good morning, Doc Hart and Sweetie George. Dili na po masabtan ang kainit. Hi, Mami. Si Mami Amy Balomadre. Hi to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at sa lahat na nakikinig ng Heart FM, ang BBQ family. Dagang salamat, ha? Good morning, Harvey. Good morning din kay Mayor Miles. Ang saya mo. Bakit? Malapit na yung Friday. Yes, so we're gonna be happy. Yes naman. See you all this coming Friday on the 21st. Diyan po sa my KL Clubhouse. We have Retro Nights. Your Heart FM DJs will be there. And we gotta spin. I mean, Harvey gotta spin. Gotta spin some 70s, 80s, and 90s hits. Grooving with those. I'm excited to see you all doon po sa KL Clubhouse. 7 p.m. Free entrance. And alas 7 po ng ano yan, alas 7 ng gabi. So magkita-kita tayo dyan. And you text me sa mga gustong, you know, mag-share na kanilang experiences and thoughts. Please do. Let me know what you have in mind. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, andun na yung post, ha? So pwede ka makakomment doon. And message us through our messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 9:35 ng umaga. I'll be back. Magkakape muna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 11 more minutes bago mag-alas G's and Crystal Gale with I Don't Wanna Lose Your Love. And that song was brought to us by Cedo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ganun talaga, no? I don't wanna lose your love. Kahit pa man naka-cool off or we are on tawag nga nila space, eh. Diba? Bigyan mo muna ako ng space. Kailangan ko lang. Paano kung ganun? Biglang nagkaganun yung partner mo. Sugot ba ka? O sige, pagbibigyan kita. Yan po ating question of the heart. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George till 11 o'clock. Sabi ni Ate Melissa Rovete, ito yung ano katuwang ni Sir Jimmy ng Evertaxi. Sabi niya, good morning, Doc Heart and Mom George. Para po sa akin, masakit lalo na online. Hindi mag-reply kasi andyan. Ang kanyang misis. Related kaayo ko. Lalo't may git isang buwan, walang call at text. Matanggap ako, masakit pa rin. Kasi tinaga ang lahat. Siya lang ang nakakaalam at ako. Ay, thank you, Ate Melissa. Yung love story nyo, nakakaantig ng puso. Maraming salamat, ha? Sabi naman ni Elizabeth Boros, Bafaktura. Hi, Ross. Sabi nga ni Mami Marilyn. Nako, Miss George, dili pwede mag-call off siya kay Basin. Call off, sad na ako. No. Very no good para sa akin. Maraming salamat. Very no ba? Paano kung hingin niya? Kasi nga, ang rason niya is, wala, kailangan ko lang sa sarili ko. Kailangan ko munang, maginhawa. Yung mga ganun tipo. Diba? Eto, sige, magbasa tayo dito sa text lines natin. Eto si 8892. Eto, shout out kay Balong Obidos na naghugas sa may Tutski Car Wash Kibawi. Naglanog-lanog, nasod mo dere. Maraming salamat, ha. Thank you for always listening. Nako, drop your thoughts and tell me your requests and shout outs. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, mga sweethearts, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. I got Warren McKnight for you and many others after this break. Stick with me, dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pakigbisog sa klase-klaseng hagit sa kinabuhi, dili lalim. Apan kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, baskog og himsog na panglawas, tanan problema, mabatukan. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus VCL All-in-One Skincare Oil. Maayong panglawas, higog maon og ampingan.
3: Makabuhay!
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
7: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
1: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:17 And a time check is brought to us by Pay Online. Sakto payments sa secure checkouts with GCash Pay Online. And second hour na. Ito ang ating programang Music from the Heart. Kasama si George hanggang alas 11 where your heart feels like home. Tahanan. Kung nasaan ang tahanan ng puso ninyo, ang Heart FM. Mga sweethearts, grabe yung ating ano, ha, question of the heart. Talaga ang daming feedback dito. Basahin ko lang itong mga thoughts ninyo. Mamaya, don't worry. Mag-share ako ng akin. Ito muna si Demsoy Robles. Maayong buntag. Thank you so much for listening, Dems. And ang Gales family, 0804. O, lagi nakikinig sa ating programa yan. Sila Mami Elaine. Mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. 9450. Good morning, Ma'am George. Mag 8 years na space namin. Only time will tell. As they say. Paano kaya yun? Basta at dahil sa anak ninyo, yun. Nagpapatatag. Hala? No? Kasi minsan, yung paghingi ng space, sabi nga nila, dalawa lang yung ending niyan. It could be totally talaga na ma-dissolve yung relationship or the other way around, which is you'll restart your relationship, you'll rekindle the flame. Dahil sa space, konting panahon, para sa sarili ninyo to be a better individual, and when you come back at your very strongest. And you can express, you know, the love that you have for each other. Ganun daw yun, dalawang bagay. Pero kung darating man sa panahon na dun kayo sa isa, which is yung ma-dissolving relationship, maybe that's a lesson, maybe there's a reason for that. Pero marami kasing dahilan bakit yung naghihingi ng space eh. No? Ah, sige nga, ano yung dahilan mo? Ito si Redusendo Piamonte GP. Shout out sa may old nongnongan Don Carlos Bukidnon. Good morning! Good morning din kay Sir Efren Wayan. Happy Wednesday! Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa City Homes Malanang Upol. Also from Alpa. May thought siya dito. Sabi niya, it depends but only under one true condition if they ask for it. Because they truly realize they made a mistake. They're genuinely sorry and they're ready to do better. Not because they're bored. Not because they want to come and go as they please. Not because they had no one else and decided to come back. Anak lang. Diba? But when you found someone who feels like home. Diba? Sabi nga ng Elmano, lahat gagawin ko para sa'yo. O, akong tahanan mo. Kung mawala ka, tumingin ka lang sa aking mata. That's what true love is. How about you? Let me hear you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page, that is Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Inulan nyo naman ako ng mga na inyong mga thoughts. Mamaya, I'll be reading those. Kaya naman, you stay tuned dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meg Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili ni maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 12 more minutes before we hit 11 o'clock. And that time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Ikaw pa rin ang uwi, no matter what, kahit pa nangingi ka pa ng cool off. Alam nyo, paghingi daw ng cool off, ito sabi nila, healthy daw yun sa relationship kapag medyo may space kayo konti. Pero that doesn't mean na, you know, ipanghabang buhay ninyo yan. Depende sa inyo kung, di ba, kung mag-break, edi mag-break na lang. Bakit pa may cool off? Di ba? Minsan kasi, alam nyo, mga tao, tayo, we tend to sugarcoat things. Ayaw natin makasakit eh. Yun ang ating ano eh. Yun ang ating prinsipyo sa buhay. We don't want other people to be hurt or in pain dahil sa atin. Pero minsan ang katotohanan will set us free. Kung gusto mo makipaghiwalay at hindi ka na happy, hindi mo na nakikita yung sarili mo with this person in the future, bakit hindi ka maging totoo? Diba? Wala lang, konting ano ko lang dun. A penny of my thoughts over a penny of my thoughts dun po sa ating question of the heart. Anyways, ito, sabi ni Ate Barifel di Kito Ahes. So, sabi niya, good morning, Heart FM family. For me po, if may matinding pinagdadaanan or hindi na-solve na maayos, pagbibigyan ko. Para at least naman makapag-isip ba. Kesa naman sa araw-araw nakalutang ang isip. Kaya ako, Sweetie George, as much as possible, kung may hindi kami pagkakaunawaan, ako talaga ang gagawa ng first move. Pag-usapan kung ano ang nangyari. After all, kayo ng partner mo knows everything, di ba? Oo nga, di ba? Sumumpa kayo sa harap ng altar at sa maraming tao. Eh, kami kasi ng hubby ko, sweetie, we always put God in our center in all our decisions. Alam namin ang sikreto ng

0: Good Misa, Miss Oriental. Greetings coming from Kuya Gabriel. Ligang salamat. At eto din, Doktora Ellen at sa kanya sister na si Attorney Ting from Licoan, Cagayan de Oro City. Going sila sa may sug... Uy, ingat kayo ha. Amping-amping po. Mga sweethearts ko na nagbabiyahe ngayon nga nasa kalsada. Eyes on... Oh. Eyes on the road. And ears on your stereo. Sweethearts, it is about time because it's 10:51 and... You know, but the time is oras na para sa ating Let's Go! The price is rice na mga sweethearts. The price is rice overload. Yung aking roulette ay gusto na umikot. Kaya naman, umikot ka na. So may entry ka na ba? O hala, abangan. Baka ikaw na yung susunod dito ha, na mananalo ha. Ayan. Sa ating winner ngayong umaga, dito tayo, bubunot mula sa Barangay Lapasan. Barangay Lapasan, akin na nga yan. Ang aking nabunot mula sa kanyang address ay Bakonga Street, Barangay Lapasan. Ala, baka ikaw na ito. Ikaw nga, congratulations sa iyo. Maria Cheryl Subibi. Congratulations. May magdala ng ID. Huwag kalilimutan ha, 14 days yung ating claiming period. At kami po ay located sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang po yan sa May Vimenta Boulevard, Carmen. Punta na dito, sweethearts. At ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my final set. Hey, dito ka lang ha. Sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. CDO's most recommended catering. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendi Orobe, 93.7 Heart FM Bukidnon. Alam ko, namimiss mo siya. Siyempre, namingi ng cool off yun eh. Mamimiss mo talaga yon. Pero, sweetheart, alam ko, alam nyo ba na mamimiss ko kayo? Pero, mga ilang oras lang. Because I have to wrap up the music from the heart to give way for Harvey Stone sa kanyang heartbeat. But I'll be back later. Sa ating weekday afternoon show on Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. Pasahin ko muna to ha. Okay lang. Yung inyong mga mensahe dito sa ating Facebook page. Sabi niya, good morning Ma'am George, mag 8 years na space namin. Ah, eto kanina sa may Ilocos, Novacia, si Sir Aurelio Haber. Sige, baka makapunta kami dyan. Itour mo kami ha. Aldrin Jer Ligaspi, Geraldine Ligaspi ng Barangay Kauswagan. Good morning. Shout out ko sa akong Mama Marivic o Sister Berber diha sa Cabina Bonbon o sa akong pagumangkon nga si Hing Fee. Hing Fee Brentoy Kainoy. Ayan, magandang umaga. Dagang salamat. C9345 naman. Text lines natin. Oh, shout out kay Ate Carla Toledo ng Bloomingdale Zumba Mommies. Good morning. Shout out to George B. Sure naman ate. Lynette Garelio, Inday Florentino, Mary Jane Liamis, Nining Lumanda, at sa driver na kanilang sinakyan na si Sir Randolph Alaman off ni Mensco Taxi. Igang salamat, my dear. I love you to ate. Thank you so much for always tuning in. Osha, cool off muna tayo. Ay, yung call off, nako, natural na hinihingi yan para sa akin. Diba, kahit saan, hinihingi natin yan. I need space from my boyfriend or girlfriend, from my partner. I need space from my family. I need space from my friends. Diba, minsan kailangan natin na mapag-isa muna. Kasi baka the world is too much for us. Kailangan natin huminga ng konti. Kung ako, pagbibigyan ko. Pero depende sa dahilan. Sasabihin ko na lang kung ano, kung ayaw mo na, sabihin mo na lang, huwag nang ganito. Nakapagod. Especially overthinker pa naman tayo, di ba? Anyways, mga sweethearts, continue to spread love and advice and be kind in all days and in always. Yan ang Billy ni George. Kaya naman, let me have my final song for you. It's Cool Off by The Session Road. Manatiling nakatutok. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. See you later. Mwah!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:32 ang oras natin, sweethearts. Happy, happy Wednesday, everyone. At syempre, welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Unsay, so daan na ito diyan karon. Ano ba yung mga ulam natin ngayong lunch natin? Yung mga kumakain na, nako. Enjoy your chow, ha? At saka pakals na. And batiin natin yung mga kumakain ngayon, ha? Yung iba nasa bahay lang. Tipid-tipid muna. Umuwi na lang muna sa bahay para at least magbukas ng... ano ba? Yung mga tira-tira over the weekend, di ba? Tsaka kanina, may nakita ako sa social media. Sarap nagluluto po ng humba. Oh my God. Yung panagpakita, ha, na kung kailan walang-wala muna tayo. Anyway, sa ating mga humbaan dyan, humbaan ni Jojo, ha, dyan po sa may Kogon Market. Happy, happy na sa rin po sa inyong lahat. Napakasarap talaga. Nakakatakam. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may Manyo's Eatery. Yun ang paborito ni Marifel, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka sa inyong mga parokyano dyan, yung mga drivers. At saka yung mga, ano ba yun, yung mga construction workers. Nako, sarap, higop-higop sabaw. Shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Patag. Belated happy fiesta po sa inyong lahat. At saka advance happy fiesta din sa ating mga sweethearts sa may Puntod. Happy, happy listening, ha. Sa may Puntod National High School. Sa kanilang mga teachers dyan, happy, happy listening po sa inyo. At saka dito sa may Puerto National High School. And of course, sa pinakamaganda nilang principal. At saka yung assistant principal nila. Ako, in fairness, ang gwapa sa kayo sila. Oy! Happy, happy listening po sa inyo lahat, ha. Hi then sa ating mga drivers, sa ating mga minibuses. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Napakainit po ng Wednesday natin ngayon. Kaya dapat mayroon tayong baong-baong tubig. Mag-aalakamil na lang tayo, mga sweethearts, ha. Para at least di tayo ma-dehydrate, di tayo maluya. O yung mga non-feeling well today, get well soon po sa inyo, ha. Tamang pahinga lang at saka naka-background ng Heart FM. Alright, Sir Randy, get well soon to you. At saka kay Marifel. Oh, Marifel, I hope okay ka na, ha. At batiin natin ng happy, happy listening si Sir Efren Wayan. Eto na, hindi pa nag-uumpisa yung programa natin. Nag-greet na siya kaagad, ha. Happy, happy listening po sa imo. Kaya paring Demsoy, ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon, Sir Eddie Kinya ng Noisky Food House. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:35 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magbabalik ako with the music from Jennifer Lopez. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahua. Bilakabulan na ako ng lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wat. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Heart FM.

0: 11:46 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. And that was a song from BTS with Dynamite. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Oy, saan ba tayo makakabili ng dynamite, yung lumpiang dynamite, di ba? Na-miss namin yun. Dati nakabili pa ako dyan sa may, saan ba yun? Dito sa may Captain Vicente Roa. Oh, may malaking, ano ba yun? Parang, basta, nagtitinda siya ng lumpia dynamite. Saan ba kayo makarecommend? May masarap na lumpia dynamite, message nyo ako, ha? Anyway, nakikinig sa atin ngayon si Mommy Marilyn. Happy, happy lunchtime sa'yo, Mommy. At saka, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Okay, ito si Mommy, ha? Excited na siya ngayong Friday. It's a big date daw, ha? Para sa ating retro nights. Oh, take note, ha? Hindi lang isang gabi yan, kasi retro nights. So, sunod-sunod na po yan, ha? Every Friday. So, right after this Friday, susunod niyan is nasa September na. Kasi, of course, we need to celebrate our fiestas, ha? And then, medyo busy pa naman tayo. Pero, tuloy-tuloy na yung retro nights natin. This is para to sa ating mga titos, titas natin, ha? Na gustong mag-disco-disco. Oh, dito lang po tayo, nagpa-play ng mga music from the 70s, 80s, and 90s. Ngayong Friday na po yan. Entrance is free. Free. Yes. Diyan po sa may KL Clubhouse sa Uptown po, ha? Right after St. Francis Hospital. O, unahan gamay. Naipalikuan na kung dito sa may right side, ha? O, kita lang, KL Clubhouse. Alright? Anyway, happy, happy listening din, Sir Anthony Nguyen. Happy Wednesday sa imo, sir. At saka yung kaibigan ni Marifel, ha? Batiin natin. Ako, talagsara kayo yung naning friend, di ba? Na maghatod sa imo og food. Especially if you're not feeling well, di ba? Nasa bahay lang. Si Jayan, nagdala daw sa iya og yummy food. Oy, panghatag, be. Happy, happy listening po sa inyo dyan, ha? At kay Zach of Don Carlos Buginon, shoutout sa inyo dyan. Ang ating mga sweethearts din sa may Genshine Pharmacy. Sa lahat ng mga pharmacies nila. O yung mga, ano ba yung pharmacy attendant nila. O, happy, happy listening po sa inyong lahat. Oras natin, sweethearts, 11:49. I'll be back with the music from Wiz Khalifa and Charlie Puth with See You Again. Or of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7. This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal is sarado! Data sa Shopee!
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
11: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nananatiling drug-free at drug-cleared ang ilang barangay sa Cagayan de Oro City matapos mapanatili ang kanilang status sa ilalim ng mga programa laban sa illegal na droga. Batay sa ulat ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center, nananatiling drug-free ang barangay 3, 4, 20, 21 at 40. Samantala, drug-cleared naman ang barangay 5, 6, 12, 16, 19, 25, 37, barangay Bayabas, barangay Bisigan at FS Katanico. Ayon kay Acting Division Head Evangeline Isidro, mahalagang mapanatili ang mga barangay ang kanilang status sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at iba pang hakbang kontra illegal na droga. Isinasagawa rin taon-taon ang validation sa mga barangay na may drug-free at drug-cleared status upang masuri kung patuloy nilang natutugunan ang mga kinakailangang pamantayan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello ka makabuhay, kumusta? And welcome na usab sa usa ka oras na itong panagtigom again and again and again sa itong tulumanon. Siyempre makaton ka sa dagang mga butang as usual. And syempre manambag ta, taod-taod lamang sa istorya nga itong i-feature sa Tambagi Ko, Lady Batut.

0: maayong salamat sa sunod nga mahigugma na ka. Maura kag gihapon ang tawana. Kanang bayhana. Kintahay wa ka kakaon og tagam. Kanang wa nay lain. Ikaw na George. Og ikaw na gyud ang gitag na nga makapaminaw og maka-avail sa mga daghang informasyon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome, welcome, welcome. Ah, charas. Oh! Hindi, natawa lang ako kasi may nakita ako na hindi mo nakikita. Katulad na sinabi ko lang sa kaoras nga ito panagkuyugan nga punong-puno, siksik na siksik. Muragang tapad ni mo siksik kaayo sa taba. Pinababayaan sa kusina. Ang daming pagkain nila. Samantalang tayo wala, tipid-tipid. Atik-atik lang tag-ingon nga nag-diet, pero wag ito ikapalit. Ayaw dyan na ninyo, i-look down o insultuhan ng mga nanambok. Kay lami na silang pagkaon sa ila. Huwasa na sila labot sa isultis mga tao nga taba sila. Ang importante, carry ra. Unsa man ang niwang ka, sexy ka, pero uga. Pero sa atong tulumanong, dili ka mauga, especially sa mga kaalaman. Dapil diha ang kaalaman. Mga kahibaw, mga informasyon kabahin sa health. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan, samtang gihimo nimong background, ang tambagi ko, Lady Batod. Sa gihapon kahimsog o kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labawong makagagawon. Si Lady Batod, magkuyog kita katulad ng sinabi ko sa usa ka oras hantod sa ending sa atong tulumanon. Uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Syempre, ang atong mga isgutanan ubay-ubay gihapon kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nasab kita ka makabuhay. Ano itong sumpayan ang revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikatulong ngayog to kong chapter 3 sa iyang story. Abdik, now na, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Batod, nagpipigil pa rin po ako noon kahit pa nakailang beses na si Abby ng pang-iinsulto sa akin. Ayokong sumabog sa harapan ni Denver, ayoko siyang bigyan ng kalituhan o kaya'y problema. Ang kanyang pamilya po'y mahal niya at ayokong masira yon nang dahil sa aking pagsusumbong. Inisip ko po noon, Lady Batod, hanggat kaya ko pong tanggapin ang pang-iinsulto ng kanyang ama't kapatid ay titiisin ko ang lahat. Pero hindi ko rin naman tiyak noon kung hanggang saan o hanggang kailan.

0: Okay ka lang ba, Candy?
1: Okay lang ko, Denver.
0: Nakamatikod magkukuni mo. Kaya may mga higayon nga kalit kang muhilom. Ingon sa lawang ang imong iuna-una. Napagani usahay nga ingon sa may gusto kong isulti di rin ako, pero mataha ka lang o maikog ba ka?
1: Ha?
0: Are you really sure? Nga okay ka lang? Tingali may problema. Mauaw ka lang musulti na ako. Come on, sultihi ko. Mamino ko. Tabanganti ka sa pagsulbat.
1: Denver.
0: Sultihin ako, Candy.
1: No. Wa, Denver. Wa ko'y problema. Malipayon ko sa atong relasyon.

pagkatod na isip ko rin noon na hindi ko na kailangan pang hintayin na may magawa pang hindi maganda ang ama at kapatid ni Denver sa akin bago ko sila isumbong sa kanya. Pero ang pangit kasi ng paraan, ang pagsusumbong. Sa huli kasi Lady Batod, pamilya niya sila. Ang inaalala ko kasi noon, paano kung hindi maniniwala sa akin si Denver? Inagkukunwari kasing mga mababait ang kanyang ama't kapatid sa akin kapag nariyan siya. Paano kung hindi niya ako papanigan? Paano kung mauwi sa hiwalayan ang lahat?

0: Dili ka busy, Kandi?
1: Nahatod ko na sa eskulahan ang mga bata, Ambit. Dili na ko busy. Unga naman unta.
0: Nakita maguti kang mihigdao na sa sofa. Sa tanaw ko, gikapoy ka.
1: Tinood man bitaw.
0: Aw kon mao, pahuway na lang una. Tagpilaw lang una. Balibaran ko lang ang bisita.
1: Bisita?
0: May bisita ka, Manggod, pero mahimo ragong akong balikon sa gawas? Sa silong ba? Unya akong balibaran?
1: Ako'y tuyo. Kinsa man dahina? Ako ato bangon.
2: Pagkawa ko magdahom sa kong nadiskubrihan, bahin nimo, Kandi.
1: Ha?
2: Maayo na lang kay dali nga nakahimo sa kong sugo ang akong sinaligan aron tukion ang imong background.
1: O, unsay?
2: Nga gawas sa imong kapobre. Gikan ka pa sa broken family. Nagkabuwag ang imong mga ginikanan ug may kanya-kanya ng pamilya karon ug mga anak sa lain-lain nilang karelasyon. Dili ikalalis nga maliwat ka sa kamiserable sa imong mga ginikanan.
1: Unsa?
2: Imong ilimod? Ayaw na lang!
1: Dili man tingali babag ang tanan, sir. Sa pagpakigrelasyon o pagpakasal namo ni Denver, usan ni mga adlawa?
2: Kasal! Baga kagnaong! Kinsa ang nagsulti nimo nga angayan kang mahitapik sa imong pamilya?
1: Sir Lucas,
2: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, parato ka pa sa basura!
1: Sir!
2: Buwagin si Denver! O palayo niya. Ayaw na pakita kay usaka ka na kung tunglo sa mong pamilya kung magkadayon ka mong duha, Kandi.
1: Unsa? Kanila di batasan ni nanang nga pamilya, no? My God, kung nakuha na mo, ay nako, mo absent ako sa relasyon, mo absent or mo leave, ganon, or i-kick na nako kung kaugalingon palayo, no? Kay toxic kay nang yun, ana. Mahal niyo ang tao, indeed, true, tinuod, pero musuga ko jitag yun, ana, ang matang sa pamilya nga atong ikasuod kun magkadayon? Hoy, buyag! Anyway, ka makabuhay o dagi kadahog na pa lamang sa chapter 3 sa revelation sa tong sender nga si Kandi ang atong nabati. Inigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom ato dayong ipadayo ng pagbasag kag drama. Kaya na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan ha ang tabayanan sa tong pagbalik din lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawas sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya yung EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
8: Maraming salamat, Kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule na imuha na pong ginatumar karon. Sakip na si mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giauhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ng bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagatag mga binipisyo nga makuhaan na. Nga siyempre dako kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kaya daganag mga ingredients giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Huwag usan na diha sa dagang mga ingredients mao ang Ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap o ingredients sa Ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, Kamakabuhay, alkaloids, phoracomarines, flavonoids, soraline, bragapin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na Kamakabuhay nga ang Ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, di ba? Ug maingon sab nato nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Syempre sa tong lawas na ha. Nga mugana sa dang mga calcones para malikayan ang thrombosis ingon man ang cancer o ang pagdako o ang pagkuyanap o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kana ginatawag na ito, characteristics Kamakabuhay, na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sapta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical, muragwa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo, ang Ashitaba. Ginagamit ito sa ba, Kamakabuhay, ang Ashitaba para malikayan? O kung di man malikayan, kung naan namang galing, para tambalan ang paghubag? Para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-obese, matabangan na pinaagi sa Ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa Ashitaba, o kung doon na ka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang Ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton sa dili pa lang dili pa lang dugay, og of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang Ashitaba, and good news Kamakabuhay, kang Ashitaba katulang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot ha, imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, indeeder, indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa tong kape. Nga mo ay imong gipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas. Mo na mag-switch na gyud, padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape nga all-in-1. Nanariyata na ng mga ingredients. 17. Og ang matag usa ka ingredients dunay may kahatag nga daghan nga mga kaayuhan sa atong panglawas. Og usa na diha ang Ganoderma apla nato. Dunay mga medicinal uses ang Ganoderma sa makabuhay. Oo. Ang ginatawag nato Ganoderma aplanatum has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapinana sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanang matang sa fungus, gigamit na para himuon nato o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. Unya gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod kay pagtunaw sa mga ginakaon. Unya pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. Og syempre kung gihubak, giubo para mapareduce nato ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon. Ipakita usab nga dunay mga medicinal qualities also nga naadiha sa Ganoderma aplanato. Bonggang-bongga usab kana para sa anti-tumor, anti-oxidation og para ma-regulate nato ang atong body immunity. Ang Ganoderma aplanatum generally kamakabuhay istudyuhan ka na gikan sa or sa tulo ka anggulo mismo, medicinal, phytopathological and biotechnological. Lisod pod ng Inglesa, no? Kana nga medicinal fungi sama sa Ganoderma aplanatum special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts ikan sa Ganoderma aplanatum, napakita na usab nga ang fatty acids nga naadya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties. Mutumar. Oo, katambalan. Pinaagi sa Ganoderma aplanatum. Kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics, kana nga mga compounds extracted from Ganoderma aplanatum, less or wagi problema sa drug resistance o ingon man side effects, walay ingon ni ana ang Ganoderma aplanatum. Mao na nga good news kayo na kaya ang Ganoderma aplanatum usa sa 17 ka mga ingredients nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mong ipaabot, sama na ako og sa uban pa, inom na everyday sa atong kape, EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Batu.
1: O karon ka makabuhay na nang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa revelasyon ni Candy Avtik. Now na dayon, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Butterby, pinaimbestigahan ako ng pamilya ni Denver. Natatakot nga ho ako noon sa kung ano pamang matutuklasan nila patungkol sa akin, lalo na ang tungkol sa tatlo kong anak sa magkakaibang lalaki. Pinlalo ko nang ipagtapat na lamang sa kanila ang tungkol doon, Lady Batod, pero inisip ko ay si Denver. Parang ayaw kasi niyang maikumpisal pa ang bahaging yun ng buhay ko patungkol sa aking estado sa kanyang pamilya. Oh hi, Candy, sis. May kimikuyo kagyo ni Denver din isabay. It's so nice to see you again.
1: Abby,
0: by the way, may business ko. Gamay pa lang bago pa nagsugod. Mga alcohol, disinfectant, alcohol nga may cologne ug uban pa. Pero may ihatag ko nimo.
1: Ha?
0: May bago kong alcohol karon. Alcohol alang sa grabe kayong germs sa lawas sa tao. I think ikinahanglan mo kadto. Hatagan ti ka usa ka litro.
1: Unsa?
0: Mahimo sab nimong imnon aron mamatay ang tanang kagaw sa imong pagkatao.

0: Ingon sa close na kamo si Abby, Candy.
1: Ah, Denver.
0: Talagsa lang nga maingon ni Ana si Abby. Kung mag-iningon na gani siya ni Ana, nagpasabot nga, giisip ka na niyang igsoon. Ikaw mismo.
1: Mauba.
0: Malipayon ko nga nagkasuod ka mo si Abby. Choosy si Abby sa taong iyang ikasuod, Candy.
1: Sultihan ko na ba lang ka, si Denver? Nga dili tinuod ang iyang gituuhan.
0: Candy, nahilom ka na sab.
1: Denver, may angay kang seran.
0: Ha?
1: Bahin sa imong amahan o igsoon.
0: Ngano? Unsa ang bahay nila, Candy? Unsa? Unsa?

Celibato na pigilan ko pa rin ang aking sarili noon, hindi ko nagawang maibunyag kay Denver ang kasamaan ng kanyang ama at kapatid sa akin. Iniligaw ko na lamang noon sa ibang usapin ang lahat. Pero isang gabi noon, biglang nagkagulo sa labas ng bahay namin. Nabulahaw kami dahil sa iskandalo ng mga kapitbahay dahil na rin sa takot nila. Amoy malansa kasi sa labas ng gate ng aming tinitirahan. Yun pala, Lady Batod, maraming dugo ang isinaboy doon. Natiyak nilang dugo ng mga hayop. At hindi namin alam kung sino ang gumawa at kung ano ang ibig ipakahulugan. Wait.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Andrea, habit ka makabuhay imong nabati, akin na tibuk ang chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pero wa pa mi ended to. Sumpayan paghihapon nato sa mosunod pang episode sa tung tulumanon ang iyang revelasyon. Okay? Pero unya human sa pipila ka mga pahinom dumamalik din ta para tong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date paghihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinala natin protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nado na tayo balatian. Kay kinahanglan gyud nga mabalik sa kaning kahimsog ng atong sistema. Mao na nga musandig gyud ta. O ato ang saligan kay nindot kay tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kay daghan kana mga ingredients nga naa diha.
5: usan na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabata o positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF kamakabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito, paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay, pwede usab nga makabatalo positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa nagyapon sa itong kapsula bukod sa naasad na sa ito ang kape, mopod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanamitang masatisfy ta para mo good mood ta kung dili makaayo sa bdena sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa itong kapsula mo nang everyday ka na mutumar sa itong EXL Magkabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
5: Naman ka makabuhay sa mga mahilig ug kape, go lamang nang go everyday ang pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusa na diha ang arabica coffee beans. Makaprotektar na sa tong mga cells with the antioxidants compound. Kay dunay studies or dunay pagtuon nga gipahitabo nag-indicar nga ang antioxidants properties nga naa sa arabica sama sa phenolic acid makatabang na para protektahan ang atong mga cells gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa tong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nagsuggest mismo nga ang pag-inom na ito sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusagan ni kapagtuon nga nakita mismo sa arabica extract

0: sa diabetic rats. Matod pa sa pagtuon. Nga siyempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit o ganabitaw. Doon ay binipisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kay ang Arabica coffee beans, basi magliso gagasa ka mangitaan ka makabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo. Sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients. Sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo nang ayo na pagpauwahi, sama na ako og nila. Ikaw usab ug ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday. Sa ato ang kape, kana wala lain ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa kanunay nga pagpaminod ug kamubuhi no ganahan kay kunimo oy ikaw naging gitag na sa napulo ka propeta. Diba? And sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusarang kasaligan, kasandigan, and as well as protection mismo sa atong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, ingon man sa sakit sa kasing-kasing na apay mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napadya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Mangata na ka, Lady Bato, sa mga pagtumar, lahat sa kaayon, no, pila kabuok ang dosage nga kung tumaron everyday, o eto, makinig na maigi, kaya ato mag yun yung everyday nga gibalik-balik. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang gini mo, na ang makay sakit o wala, panang nitwala kay sakit, healthy ka, niya adult ka, usang ato sa duha ka kapsula ka makabuhay everyday imong tumaron. Unya inadlaw nga tubig ang imong gamiton na dili nang bugnaw. Kanang inadlaw as in warm water. Ipahitabo nimo na 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Panang lit na kay sakit, dinakatantong healthy, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig gyapon ang pagkainon ang gamiton sa pag-inom dili ginang bugnaw ha. Sa unsa nga tambal or food supplement imong tumaron ay ginang bugnaw nga tubig. Unya syempre ipahitabo nimo na sa dili ka pamukaon. Unya kon choice nimo nga after na kamukaon o tumaraan, pwede rasad pero paabuton usa nimo gikan kamukaon og usa ka oras as in 1 hour after kaning kaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay, mutumar kita as in every day mo ang ginatong partner di ginato hikalintan. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ka tong dietary supplement. Pugdungan ni Anya, muinom sa tasatong kape nga ginatawag na itong all-in-one. Kay naanagin niya ang 17, giusa na ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 pa lamang. Again, o pami-ended to, napaisumpay ang tanan. Karoon atong lakbitan o gisgutan ang ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa iyang drama kaganihan ng bongga, okay? But before that, ang pambansang reminder ang pagpahiyom. Di tamalimot ni anak ka makabuhay kay dako ikatabang nato no para motivation na rin ba para bungga nga tong pagatubang sa mga problema sa tibok adlaw. Unya nigbalik na tong higda nigbadong na tamatog naka smile gihapon ta. O di ba? Kay natay Ginoo, dili ta angay magsigig mugtok, sigig kasuko, sigig negatibo ang huna-huna. Sigig pamalikas. Hay, hago. Madungag-dungag na nasa atong problema. Musaka pa na atong BP. Maka-anxiety pa ta. Diba? Anyway, God bless us. Kandi salamat once again sa pagpadangat ni mo si mong kaagi diri sa atong tuluman ng thank you ng bonggang-bongga. Appreciated kay nako. Pero kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kaagi, lisod kay nang natay taguan, natay inililihim, no? Patungkol sa mga tao, nga naikalambigitan sa tao sab nga

0: gimahal. Sabi nga nila, the truth will set you free. Char. Pwede rin nga itong isulti, no? Kung ako pa sa imong bahin, kung basihan na ito ang chapter 3, pwede rin nga sultihan na ako si Denver, kabahin sa flaws, ayang amahan o gigsuon, nga dilik ko mahimong sound like akong gisumbong o akong gidautan. Kaya siya magod mismo na hibawa man o nakaila sa tinuod gabatasan o kinaiyak sa iyang pamilya. Naibawas na siya kanus ang nagtakurin ingnon ang iyang pamilya. Murag nagpaabot po siguro na Denver ni mo ba? Ato nga mga higayun na akong basahin na ito ang chapter 3 nga musulti ka kung nabay deferensya kay pwede mga nagunaon na siya nga murag dili dawat sa akong amahan o sa akong isuon ng akong girlfriend. Pero kung may reklamo akong girlfriend, okay na siguro sila. Kaya usahay mang good, ato makatunan sa ingon ini nga matang sa chapter nga ang usa ka tao na ay magunaon na siya nga negatibo or something, pero dili na lang niya ipagawas tungod kay ang iyang nakita, okay raman. Kita sad nga na atay igsusulti ko atong ihilom lang ng tanan, magtuo po ng tao sa atong palibot nga okay rata, pero dili di ay. Diba? Kinanglan yun nga atong ikapagawas kung sa itong naasahuna-huna, o kung sa itong gibati, o kung sa itong mga kahadlok, or mga kabalaka, para aware, labi na ang tao nga atong gihigugma. Ganon. Kita magtago nga mo kalit natagbuto kay matinga sila nga, uy, nasuko na di ay ka? Nari kay gihambin? Nari kay mga gitago nga mga kaligot-got? Ganon karon lang ni. Mahimo pang issue. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.

Okay, kumusta? Kumusta mga adlansip ka na itong tanan may kala? Nainasip kita sa itong programa sa Matag Adlaw na mabati ninyo di sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Kinilanggapan ninyo higalas, Kuya Earn, no? Na makiguban ka ninyo sa bayan na saab sa paghatag og playing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Lina na taga Misamis Oriental. Labi na akong pagpangutana kay Lina na kung asa siya sa Misamis Oriental. Ako mang Misamis Oriental, asa siya napita. Basta lang daw kuno kay maulaw daw siya. So, okay na lang. Mahinaot ko, Lina, kung asa magkaroon sa Misamis Oriental, mahinaot ko nga naagkakaroon. Nag-abang sa mga kaagi ngayon mong gitawag diri sa ako. Di nagka-heart to heart kita. Huwag atong mataling kamutan ng matagalang kakinabuhi. Ngayon sakto para masabtan sa atong mga tingpaminaw. Okay, sa dili pa, kumusta itong mga users sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon? Manghinaot ko, mahigala. Nga padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, kay mudaghan ang imong pag-ihi, basta mamimpi na ninyo ang atong Coffee Corn. Mao na gitawag sa cleansing effect, kay hinluan atong lawas pinagis pag-ihi. Pugdayon, regular na po ang imong pagbawas sa hugaw kada adlaw. Mutpasamot ang imong pong tinaay kanunay mabawasan og hugaw sa matag adlaw. Mo na nga mahinluan gyud sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon pinagis pag-ihi og pagbawas sa matag adlaw. Ug maangko na po nimo ang taas-taas nga paghinanok sa imong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos o pinakataas 5 pesos mga higala sa matag timpla. No, ingahan na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Katung wala pa makatisting, kumutisting mo niini, kinanglan pag-abot sa parmasya, inyo gyud ikumpleto ang pangalan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay basin, musipyat mo no, pag-ingin niyo Coffee Corn, no? Nya, gusto ninyo ato, aday niyo matistingan kini Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Dili mao ang imong pagsulti. Kinanglan ikumpleto gyud. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ingana may gala, no? Para pagdawat ninyo, paghatag sa taga-parmasya na pagka-silver ang atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, niya may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow, ug dayon na itatak nga 200 grams kay maunay pinakadako sa atong Coffee Corn, ug napoy gagmay nga 110 grams. Makita ninyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, ug pure organic. Pure organic, mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Naagidiha ang mais, mangustin ug malunggay. Ug walay chemicals. Dili na mao ang giingon ni doktor, ha? Nga bawal na sa inyo, ha? Kung namoy gibati, bawal mo mga pi. Pero kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay pure organic man siya, mao na nga, dili siya bawal sa mga tao nga mga pi nga naigibati. Hinon makatabang ni, labi na sa mga high blood, pwede kayong mga piniini mahigala o labi na sa mga tag-as o sugar. Ingat na ka, epektibo sa mga tong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawa sa Coffee Corn Gold, pwede sab ninyo nga masulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Coffee Corn Purple, gitawag ni siya Plus It Herbs mga higala. Ang Coffee Corn Purple aduna kini daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Ug dayon nasay dugang nga sagol nga malunggay. Malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Okay? Inga na mahigala, no? Ug dugang pangasagol mahigala nasay guyabano. Diin makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagid nga sagol mahigala na sa ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Spirulina, naisa spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O chia seeds, mahigala, no? Chia seeds, makatabang sa weight management, nga imong imanis ang imong timbang, din makalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike.
Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar dayon matabangan nga normal ang blood pressure sa mga hypertensive. Din matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini gitawag nga anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok ang pagkatulog. Mao na testingan ninyo ang atong coffee corn o pirmintihon ninyo sa matag adlaw atong coffee corn purple with malunggay and santuan. Pero ayaw ninyo himuag sili mahigala kung ginabalik-balikon kay manguban manggod kay gusto ni pag-inom nila dihan na din ang epekto. Mudagan pa nagduha ka adlaw o tulo ka adlaw. Una ninyo matagamtaman ang epekto niini sa atong duha ka klase nga kape nga coffee corn gold with malunggay and santon ug sa atong coffee corn purple with malunggay and santon ug gihapon. Pero kung gusto niyo ipikto dahil mahigala labi na makatabang sa inyong trabaho sa matag adlaw, maayo inyong performance sa matag adlaw, labi na nangamo kita, magpakita gyud kita ka abtik sa atong trabaho. Dili pwede ang luyang lawas mo ni makatabang ni sa inyo ha. Mo ipikto po dahil gikan sa imong pagpangapi mga 5 minutos. Mo ipikto na kini. Kini atong Turbo Max Coffee. Sulayin ninyo ni Michael. Pero kung first time ninyo nga pag-inom ni ini sa atong Turbo Max Coffee, first time ninyo ha, tunga lang sa sachet ang inyong timplahon. Kung may studyohan ni mo nga murag kulang yun ang tunga sa sachet, pwede ni mo doon ang isa ka sachet na sa atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mahigala doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes o para sa dugang energy, stamina o muscle function. Okay? Napod siya gitawag nga tungkat ali mapataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Og napod siya gitawag nga red ginseng mahigala makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab mahigala maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infections sama ni anang ubo. Panax ginseng mahigala og horny goat weed naapod siya niini. Pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Bosa mga boss, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy. Testingin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Okay para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mo trabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil daghanay na tabangan niini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis mahigala. Nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gyud sila panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dahil dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki baka bisa mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha.
hindi atong orayon. Sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakuba. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga higala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini, mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani may gala sa atong Supremo kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw, sa orayon tungod sa citronella. Kining sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Ug nasulayan na sabday ni mga higala sulod na sa 25 ka tuig ning atong Supremo. Okay, standby lang una mga higala no sa uban pa na tong mga produkto na pakita mga produkto. Ang uban hibalo na kung sa klase ng mga produkto. Ang ato mga ginabalik-balik nato ni sa matag adlaw kay base na ig natay mga bag-o na tong mga listeners. May na lang sab sila mahibalo. Okay, manghinaot ko na sabtan ko ninyo mga higala no, standby lang sa uban na tong mga product kay ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi. Ang maong kaagi ni Lina nga taga Misamis Oriental. Lina, kung asa ka karon sa Misamis, manginaot ko nga naa ka karon.

Mga higala, kung wala kita ay swerte sa unang higayon, kinahanglan bang magdesisyon dahil kita dihat na lang kita taman? Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si Lina taga Misamis Oriental. Para masabtan ninyo mga higala, ato kini usab nga taga-anog kinabuhi pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

0: disiplina, anak.
1: Ah, tay.
0: Wa pa ka matog? Aminin mo, anak. Pati si nanay ni mo na apektuhan yan ay mong problema. Saon taman good nga wala kay swerte. Kamahin ni Joseph.
1: Maglisod ako sa pagkikalimot kay Joseph, tay.
0: Ay, upat na kabuhan ang nakalabay gikan siya na matay. Unya, saon taman nga? Dili man guna to hibal-an ang panahon. Nga doon na day gitago si Joseph nga sakit nga wala gisulti diha kanimo.
1: Sayangan lang ko sa iya, tay. Buotan kay si Joseph.
0: Mao lagi kinsa magoy nakasaway kay Joseph. Saon taman? Busawa kita'y mahimo. Ngayon sa may makuha pa ni mo niya ng sige kagagool niya, sige kamingaw. Ako pa ni mo kung masing na kay plano nga mulang niya una ato ka sa atong mga kaparintihan. Ato ba ka sa bukid nun? O asa ka? Para malimtan lang ni mo, malingaw lang ka.
1: Dire lang ko, tay. Ay lang mo kabala ka. Paningkamutan ako nga madawat rin ako ang tinuod nga wala naging si Joseph.
0: Ah, mananak ayaw.
1: Oo, tay.
0: Daggan pa may lalaki.
1: Tinuod ka na, anak. Kaya ako apektado giko sa kikugsudong kanimo nga. Matagabi magdangoy-ngoy ka din ha sa imong kwarto. Muna nga, ayaw na sige guna-huna ni Ana. Muna nagsulti kami ni tatay ni mo nga. May pasiguro palang yaon sa kanamo sa laing lugar nga to ato mga parinti kung asa ni mo gusto. Para mahilimta lang ni mo imong problema. Ay mo kapala ka na itay. Paningkamutan ako. Sige na, dito na lang tatulo sa kwarto. Ay. Dire pa imo maigsuon kagahapon kay nagproblema pud sila kay basin daw unsa himuon nimo nga sukad nga namatay si Joseph. Upat na kabulan ang nakalabay matud pa nila. Nga pagyapon kuno kaingon nila nga makamove on. Unsaon ta man? Kinsa may gusto gud nga mamatay na imong uyab si Joseph?
0: Tinuod ka na, Lina.
1: Na dirita, bukharan ko ikaw sa imong katulogan dire sa among kwarto para tulog kita. Oh, nay.
0: Dali na matulog na kita, hapit na alas 12, oh, mingaw na ang palibot. Murag lain kay paminaon nga nagdangoy-ngoy ka diha kay mingaw na gud mabati gyud kanila.
1: Oh, nay.
0: Sige na dire, matulog na kita. Kay gabi na kaayo.

man yung kamot lang ko. Nga, may nahinayan ako sa paghikalimot si Joseph. Nga naman to nga dili ko maglakaw-lakaw, no? Pero diri lang ko para naagyapong ko uban nila ni tatay nanay. Ay, di ako. Mukhaon ko niya medyo bibo diha. Mangita ko kananan nga, dagang tao. May pa ako tungyuban si nanay sa tatay na. Mangita ko kay snakan.

0: Malingaw na ko, Tiri.
1: Lina?
0: Uy! Ano yung pitong pitong pangalan?
1: Lane!
0: Oh! Buntun!
1: Daan pa ginawa, ikaw?
0: Oh, buntun. Nakalaag maligi ka.
1: Ay, kagahapon nakadunggo migi ka na nagat niya kay... Gusto sabi na ako nga mutanaw din sa sintro. Kaya murag perminti na lang ko tuwa sa laon uban sa kong mga kauban sa pagpanagat. O na nga, dirisa ko sa sintro sa. Di lang ko dito perminti sa baybay dito sa muang Pinoyanan kay napatadaplin sa baybay. O na nga, dirisa ko sa sintro. Kay sunod adlaw, managat na siguro may kundili sunod adlaw pa sin sunod pagin adlaw. Tud, nakabalita tud ko sa naitamu si mong uyaw. Si, ito pa nga, Joseph, no?
0: Oh, naman din si sakit di ay, kasing-kasing niya.
1: Mau ba? Ya, kumusta ka?
0: Di, ah.
1: Baya-baya, nang inusara ka.
0: Oh, buntun.
1: Pwede mo, join ko siya maglamisa.
0: Ikaw, dali, tiri.
1: Ah, salamat, ha. Ang sa i-order ni mo?
0: Oh, one ratio, power of soft drinks, maroto.
1: Ah, sige, ako na ibayad sa mong siupaw.
0: Ha? Ayaw na naman ko'y kwarta.
1: Ayaw, sige lang, good. Ako na ibayad. Balansin, may muna naglaag sa ako. Base makakita akong partner.
0: O, bitaw, kung kapatid ka makita, maminyo ani mga babae.
1: Wa palagi. Ngita pa taan eh.
0: Mahina ako makakita rin kagyapon.
1: Uy, na akong isda dito. Ah, ako itong i-aisan. Pasingganahan ni mong tatay at nanay.
0: Ayaw na, maulaw tapos yung magamit ito sa inyo, ha?
1: Di, dadanda ka, mawag ko sa inyo, ha? Wala ako. Oh, para malingaw ka.
0: Ikaw, bahala ka.
1: Dalol ko itong isa ka isda, itong barilison. Dami ito piritohon, tulahon ng ulo. Ako itong isda, dadanda ka dito sa inyo, ha?
0: Ah, sige.

0: Ayo, Lina, Nang, Nong.
1: Oy, Daylina, kinsa man ron? Hala, basin si Bunton. Bunton? Oy, katong mananagat? Oo, Nay. Ingin magun siyang maani daw siya diri magdalag isda.
0: Ay, mauba. Ay, isa, atuon saan ako. Uy, Nong, mayong hapon, Nong. Ay, Bunton, unsa man ang dalag isda man din na? Anong akong ginalani para sa inyo, ha? Nagkita magun ming Lina dito. Nang isnak me. Ah, nakita na siya ng isnak. Nijoy na lang ko sa iyong lamisa. Yung na ako nga magdala ko isda man sa inyo, ha? Ay, dali, sulod diri. Dali, dali. Masing ganan ka mo kilaw ni Nong.
2: Ay, kilaw gati ang tipasi. Kana pa bang kinilaw nga. Presko pa kain na, oh.
0: Ako na nag-iaysa, Nong. Pero presko kain ni Nong.
2: Nala, sige. Palitan na ito nagpahilis.
0: Ah, sige lang, Nong. Palitan ko, Nong. Ako rin bahala. Ay, salamat kain ni Bunton. Waka na sa payanang. Ah, Lin, musta? Adi, ah. Diyan, nag-stamay-stambay.
2: Ako, dala lang sa vlog-log din, Ibi. Sa inyo, ha?
0: Ah, sige, ako rin trabahoan, ni. Na maulaw ni Minya ni Abunton. Ikaw na yung bigamon ni Nong ni Ana.
2: Ah, sige lang, para madali maghikay ba? Atong kilaw niya, tapos piritohon.
0: Ah, ana lang.
2: Ah, kamo na yung pirito. Ako lang yung tantanan, eh. Ala, sige. Ikaw na yung bahala na, Abunton.

0: Sige lang kay Basin og pagdunggo na mo pagbalik sa raman may kasimana. Dungagan ako ni.
1: Ay nakot pala bigot, tolo naman lang minder eh. Kaya kung mamagulang, ampuy lang pong panginaboy. Naglain man silag balay.
0: salamat kay nanakoy luaganan.
1: Ikaw ang maglaglaag ka diri. Dili nung ka makakitag babae nga pangasawa o nimo.
0: Ha?
1: Ingon ko, nangita magagag babae nga pangasawa o nimo para maplastar na ka. Nanay mahatagan nimo sa imong income sa imong pagpanakat. Kanya di ka kakuan kung nakad din magyampungad sa mua.

0: Aylina, anak, kumusta yung laglaag dito?
1: Marga pun tay. Asa tong daghang tao dito ko para malingaw kong maayo. Ay tama ka na anak. Tood, wapa ka ulit si Bunton. Wala ko kabalo na eh.
0: Ay murag si Mana naman siguro kikan siya yung pagpanagat.
1: Nagpaabot mo nga dahil ano pa mo isda, nay, tay?
0: Ay mo, wala god. Nangako lang ba kayo yung malagi tumuan eh. Pero di po mo arena o sige lang, okay ra. Para makakauna po tayo ni Kinilaw.
1: Si tate naanad na ba?
0: Ay, siya naanad na ba? Nga, pirmero pa man to.
1: Maugan eh, ba sinaanad na ka ba?
0: Ah, ato lang gud nga kung naihatag ano di man ato kilaon og ingato nga mga isda. Ay magpaabot ta kung mari maayo di pod basin kadto ra yatang ipatilaw ni oi problema.
1: Sige lang tay, kato si Buntot murag na bantay na ako mabalik to basta makadunggo na to sila. Ah sige lang magpaabot ra ta yun sa man mo eh.

0: Dali naman ni hapon na kita, Lina. Oh, nay. Tay, nene tay.
1: Sige, sige.
0: Ayo. Ayo. Oy. Mura og niabot na imong gipaabot.
1: Ala. Oo. Si Bunton man ron siguro.
0: Oo, tay, si Bunton.
1: Ay, sigurado na nang kinilaw ani mo rin nagdala na ni.
0: Tapos tatay yun, maulaw.
1: Ay, sa kadali. Bunton!
2: Anong? Maying gabi no? Sa pasensya nung gabi na, hapit na la city.
1: Adali, drisulod. Uy, siya mo nang dala ni mo isda na pod. Pastin maulaw na tiyan ni Bunton.
2: Alam ka ulan no, basta naigrasya no. Makatilaway gapon mo no.
0: Ay, maulaw na mi ani Bunton.
1: Nang ayaw mo kaulaw, good.
2: Grasya man, hindi. May nalang saan makatilaw saan mo sa kumong grasya.
0: Nahala, dali, dali.
1: Magkilaw tayo kadali, no? Ay, mga on na ba on ta, midali. Di rin nalang tamang ni hapon, no niya. Ikaw, magkilaw, maapas pa ni mo. Ay, dali na ni, no?
2: Nagdala na akong lamas. Kay balo kong ang plano na ako magkilaw ta niya para stula po. O sa prisudan ninyo?
1: Ay, na, may pinaksyo din ha. Init-init lang.
2: Sulban na.
1: Ah, sige lang. Nagapin pinaksyo, magkilaw ta, magtula.
0: Bundon, ako nalit trabaho ni Ana.
1: Ako ra. Tapos ikaw nila magtula, ako ra magkilaw. Ha, para madali.
0: Ah, sige, sige.

0: Oh, nang musing musyat ka nung. Ah, nga nung di good nung. Ay, lakaulaw nung. Ay mo ni nung.
1: Ay, nasol na nung kandiri bunton.
0: Oh, wala ka ni problema, Lina.
2: Ah, asa-asa, kandali ha. Ay, mag-istorya-istorya sa mo di ha. Ha? Total, murag tama na subto ako bunton.
0: Ikaw nung, ikaw rin ako papuntuhon.
2: Muduol ako ganahan ko mo siya at mag-istory-story ako sa munda ni Lina.
1: Ah, sige tay.
0: Ah, Lin, kumusta Lin?
1: Okay lang.
0: Abini mo? Sukad nga nakaanhi ko diri katong una na akong ari diri nga nagdala ko isda gyapon. Pag-amot nito sa dagat. Abini mo, wala ko yung lain yun na una, ikaw ra. Ay ko makauli lang ko mo habang ko ilalina. Morganahan naman ko magbalik-balik diri.
1: Mao ba? Mao na gayon ako nga dinay no kakitag babae. Nga plano ni mong pangasawon kung naara ka diri sa moa.
0: Ah. Ganon mo pa mo ko salain.
2: Kung musugot lang ka.
0: Ikaw na lang.
1: Hoy, unsa ka?
0: Ingon ko ba kung musugot ka, ikaw na lang. Anong agto pa mo ko sa lain?
1: Nabuang mga muntun, oy. Agto pang ita sa lain, dili sa ako. Ay, balo ko nga, imura ka na huna-huna.
0: Dili, Lina. Tinood niya akong isulti.
1: Abi ni mo, muntun, dilanta ko masulod niya, na. Kinadlok na ko.
0: Ngaon sa?
1: Masin mawala na po.
0: Di na may tabo. Bisan pag sunod bulan, magpakasal ta. Kung imo lang kusugton.
1: Ah, kasal agad.
0: Tinudanay niyo ako, ah.
1: Ha?
0: Sige na, Lin. Nawatan ako. Gusto na ko maminyo, Lin. Tama na ko sa edad. Bilan akong edad karon, 29 na. Paningkamutan ako magbinuotan ko sa imo, ha? Nga dili ka magmahay nga. Kita ang mag-uban.
1: Buntan, makapasalig ka nga. Dili ka mawala diri sa ko, ha?
0: Kung mawala man ko, kamatayon ra.
1: Una na po lagi, mao nang kahadukan ako.
0: Natural maging tao mamatay. Pero paningkamutan ako nga dili sa karon po dayon. Magtigulang pa ko, basing numuabot pa ko nubinta.
1: Na di nakakailas ako, ana.
0: Abala na, kitigulang naman. Kaysa atong pares, atong imong uyab si Joseph nga naari sakit. Pero ako, maningkamutan na ako. Maningkamot ko, magpakabuhi ko. Para sa imo.
1: Ah, sige.
0: Ha? Gawatun ko ni mo?
1: Oo.
0: Paningkamutan ako, Lina. Nga, tuloy-tuloy na nga malimta ni mo. Si Joseph.
1: Ah, sige. Basta ha. Dili ko na mapasakitan. Kaya wala ginagihimo ni Joseph sa unangan niya itong buhi pa siya.
0: Promise. Kung usay gipanghimo ni Joseph nga ganahan ka, himoon ko ka na.
1: Ah, sige. Dawadon na ka.
0: Salamat kayo, Lina. Salamat. Salamat.

0: kumusta inyong relasyon ni Bunton? Matod pa daw niya, Nay. Kung tuwa siya sa dagat, mana yung mga kauban, yung sulti-sultian, nga daig-daigon na ko niya dito. Nakita na ko sa Bunton nga buutan sa atin. Kaso lang, pirminti mo, lagyo, tagsakasimana. Sige lang, Nay. Normal man na. Kaya panginabuhi man na niya mamayang trabaho. Asa bagay sa income po ni Bunton. Makabuhi na nagpamilya, eh. Sobra-sobra pa. O sa imong feeling kay Bunton, mahal na ako si Bunton, Nay. Mingaw na gani ko sa iya, ha. Pag makita ko nga mudunggo na sila mo, ni Dris Balay, malipayan kay ko, Nay.
1: Mogi na anak. Kung sa itong kalipay ni mo kaniadto nga nawala tungod sa pagkawala ni Joseph, mura ka nagnawad ag paglaom ni ba?
0: Oo, Tay. Mao ginawang gibati, Tay. Pero karon malipay na kayo kay Bunton. Nindot kay siya ikauban, manglaag mi. Grabe siya ka sweet. Atan awa, di nakarecover gapon ka tungod kay Bunton.

0: Oh, buntan. May ka nakadunggon na mo.
1: Oo, oh, kaganihin na pa. Mga launa. Nanamidiri. Dali-dali na kong hinlo. Nalidala kong isda. May problema ila ni nanay pong tatay dito. Migsoon ako. Pantaganan ako sila. Kanigigahinan yung kan ako doha kabuo. Kaya ganahagag pinirito nga yilupin, di ba?
0: Mati, maula naman taan ni Buntun.
1: Dilan, ano maula o magka nga? Magkaminyo na magita ni ini. Plano na to, magminyo magita.
0: Bahala ka. Ako maula lang kung bakay daghanagag matagaan o ban pa, may iksoon pa ni mo.
1: Sagdi lang. Namukili makabuk akong gigahin. Itagsaan ako sila. Di mo gining doha. Ay.
2: Kumusta itong relasyon para sa'yo mo?
0: Okay lang, malipayon ko.
2: Wala ba'y nakita ni mo nga dili ka ganahan diri sa ko, asa ako mga lihok na ako?
0: Wala man, kamingaw lang.
2: Kamingaw nga unsa?
0: Mingawon ko sa'yo mo, akong tuwa na kasalawod. Sinima na bayak akong pauli.
2: Hingani man gining mga siman. Ang uban, tagduha ka tuig o sa katuig kapin, uban, taglima ka bulan, unom ka bulan, mapauli. Pero ako ray siman nga sinima na.
0: Oo, oh, kay siniman naman mo sa lahod.
2: Saan naman eh? O man tayo makatapos o college. Di, college libur ang labas na tuwan eh.
0: Sakti rakot, ikaw, imo ginang kung ano ni mong kaugalingon. Kundi harat ha. Kaya ang mga tao, gibahin sa Ginoo. Nais sa dagat, nais sa uma. O kanang mga kinakita na to nga kinanglano to sa Patag-adlaw. Gilay-lahi ang mga tao na magdalaan na, alam ba? Yung anak kanin tagikuan sa Ginoo.
2: Ako, sa dagat yung kukibali.
0: Oo, sa dagat ka.
2: Yung okay sa'yo mo ha, mananagat imong bana.
0: Ngayon dili man.
2: Pasinog di ka ganan, kaya nangitom na ko.
0: Tawa, problema na, basta buotan lang ka. Ay, importante sa lalaki buotan.
2: Tinood na. Mahalon ta ka, pangkaon, labi na umabot na tong anak. Pila ka po ka to anak, no?
0: Kung sa'yo anak, wapag ganita magkauban, anak na dayon.
2: Di mga pangandoy lang, good, mga plano ba?
0: Gusto na ako natin anak do, ha? Yung gusto na ako magtinda-tinda ko.
2: Wow, may problema, magtinda-tinda.
0: Para pag uli ni mo, napukoy ako ang income.
2: Kana, okay ka na nga plano. Sige lang.
0: Bihap lang itong pilakadlaw, magpakasal ta. Nala, sige, agad ako sa imo, ha?
2: Mahal na yun ko ni mo?
0: Oo, mahal ta na ka.
2: Masinwalay mo, imuro na, ha?
0: Ihaggan ko ni mo ha. Oo, para mahibalo lang ka nga mahal tagyo ka.
2: Salamat kay Lynn. Maningkamot ko nga malipay ka diri sa ko ha.
0: Salamat kayo. Pabor ka sila ni tatay, nanay di sa imo ha.
2: Oo, salamat. Abi ni mo. Ikaw yung pirmintin sa kuna-una ba?
0: Salamat, mausap ko. Labi nang matulong na ko si Uampos nga unta. Mayo imong kondisyon sa lawas. Mayo inyong pagpanagat.
2: Salamat kaya ha. Sige lang. Mabot na kaya pong anlaw magpakasalta. Tipon-tipon sa kukwarta. Bisan sa huwis lang.
0: Oh good. Maliga lang atong panakuban.
2: Lamat ha. Malipayo na kay ko, Lina.
0: Pati ako.

Len, anto sa mi, managan ta mi unya kadlawon. Anto sa uha. Ah, sige, ah, sa'yo maugma. Oh, sa'yo mi, kay kargan naman mi guys. Ah, sige, si mana na sa... Saan si man ka? Lagi? Amping ka dari ha? Ikaw po, pag-amping. Sige, love you. Anto na ko, pipakisa ko, pi. Laki, makadlaw sa'yo sa katulog ron. Ah, sige, pag-amping sa'yo pagpauli. Ah, amping sa'yo sa inyong pagpanagat. Salamat, Lin. Sige, ato sa'yo.

anak. Lina lagi nokto ka. Oh, gimingaw lang ka ni Buntunay. Pastilan. Murag tulo pa siguro to kadlogikan sa ilang pagpanagat. Mingaw na dayon. Gamay pila na lang kadlogon mo, uli na po to. Di gimingaw lang ko, Nay. Ana magin na. Ganalong ko ni Buntunay si Pasiyaw. Si Katawa pa sa akong atubangan ba? Buutan bitaw si Bunton. Ay na sige kuan-kuan di ako maghinokto kay nog naghunaw na po katong may paanaw na. Wala na oy, pero di mali kayan. Nasaya sa akong nauna si Jose pero na naman si Bunton. Ah. Kimingo lang ko kay Bunton ay. Ay mo anhir ka to makauli na sila makadunggo na sila.

0: Basin na isda din hangay lang itapukan. Ah, mapalit kog na. Uy, waman. Uunsay nyo gitapukan din eh. Ay, katong among silingan nga mananagat, si Bunton. Kaya nga ano na si Bunton?
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsay pangalan kayo ni Madam?
3: Jocelyn po.
2: Taga-asa ka ni siya, Madam?
3: Kaladiri, takapuro ko ano, bilipang ka.
2: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
3: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagka man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Sakto lang ako tulog, tapos magbawas ako, nana, but yung menstruation ako, nakuha ang saksi siya.
2: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam. Parayon to.
3: Salamat sa inyo tawag.
2: Okay, sige.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Uh-huh.
5: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kong basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Matawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
4: Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra pilo eh. Ngano ako raw ang puyway pamaol kada ko maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma o kabuntag. Wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsof Gel Capsule, makonhod siya o 15% sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din, makalambo po ang Amiga Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan po ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang

0: Usab ang Mega Crush of Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Crush of Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Crush of Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crush of Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Katong among silingan nga mananagat si Bunton. King ano des Bunton? Ay nahulog magulot gabi isa bangka na ilang gisakyan. Motong gituyok-tuyok wa lagi kurukit eh. Si Bunton? O lagi nung daghan kay mga hagmang diha mga ulog tao. Tuwa pa lagi daw sila. Nanawag din nga mauna, nagpahibalo. Ginoo ko, si Bunton nahulog sa bangka. Basta kinahulog lagi daw. Sige pa nilang pangitas dagat pero wala naging kuno nila makit eh. Gabi man to. Mauba. Wala yung kamakit eh. Hapit naman to sila muli ay, mudunggo. Bitaw, pastilan kalu itong mataang nga. Buutan na ba to si Bunton?
2: Ay, grabe bitaw no. Unsa sa bantos Bunton di ay.
1: Maugani na, wata kay balo, basta kinahulog daw. Kung paabot na lang sa resulta kung siya inungdan. Ginoo ko yung taon, mataa. Na, saon naman, huwag mo gininitabo. Disgrasya.
2: Ginoo ko.
1: Lina! Lina!
3: Tay!
1: Dali-dali, naku-isulti sa imo ha. Huwag relax lang day ha.
3: Kaya naunsa di ay? Unsa di itabo day?
1: Si Bunton daw duhan na kagabi eh nga ilang gisubay-subay dito sa laod nga nahulog daw sa bangka nga ilang gipanagatan.
3: Ah, tay,
1: nahulog lagi daw sa bangka nga ilang gisakyan amot unsang resulta nga pagkahulog. Ilang gipdali-dali dahil pangita. Ay wa na daw makiti nga medyo madagko-dagko pundang balod pero wala maon sa ilang bangka tungkol sa dako siguro ang balog, kaya lihok-lihok ang bangkat. Nga gabi, ingit-git kaayo. Wa na lang makit eh. Hantot sa buntag, ilang isubay. Wala na giyot.
3: Unsa? Kinuha ko, tay!

0: kuha na gyud kit isil bunton lina. Unsa na kinita mo kay bunton nay? Ay, kung sa dagat nahitabo ang tao, madiskrasya, ug wala na makit eh. Ug daghan ka ayong mananap sa dagat, kilahod ka na ilanggit panagatan. Unsa pa pay mahitabo?
1: Nay, wala na si Bunton.
2: Anak, wala na. Masin mo nito yung mga ginikanan. Tiksulti ka nimo. Kabahin silang anak nga nawala na, pero mura grabe pa to sila ka problema.
1: Ginoon, sa hindi akong kinabuhi, nay. Nay, kabahin sa akong gugma. Gano'n ang mga lalaki nga tinunanay nga magmahal nga ako, mawala man.

0: Anak, tama na kung sigig hilak. Humarin, Joseph, Nay. Karon si Bunta na sa... Unsaon tama. Disgrasya ang nahitabo kay Bunton. Oo, Nay, pero sama ra nga. Nawala na sila ka na ako. Nay. Anak, pagsulay ra kini kanimo sa imong gugma. Nganong mga wala ang mga lalaki ka na ako, Nay nga. Tinutari nga nagmahal ka na ako. Ang naasa taas ra ang nakaypalo. Ang ginoora. Pero di ka magpakawala o paglao, manak. Ayaw. Galuhin ni Bunton. Kasakit sa iyang kamatayon. Siguro pagkahangbong niya sa dagat, Nay. Gikan sa ilang bangka. Ako to yung ginauna. Anak, ay na magpalabi ko na una ni Ana. Kaluhin ni Bunto ni Malogo nang ningkamot to siya nga mabuhi. Bunto!
1: Tama na, anak. Tama na, Lina.

0: unsaon ka na ni mong bulak, anak. Kumusta kay kog baruto, nay? Nakoy yangyo dito nga mabayad ra ko. Ako na isabog ni para ni sa iya, nay. Ako na ibutang sa dagat ni bulak. Nalauban ng talang ka. O sige, nay.
1: Namuban ko kitang tulo.
0: O, nay, takot ako man sa itong baruto. Ito lang ko sa unahan sa baybay. Total connection naman ang dagat diha sa baybay o padong sa laod nga dinasa man agad sila ni Bonton. Ah, sige, anak.

0: Buntun, kung asa ka karon, kining dagat nga ni Ang, di akong may nahimutang. Di ay bulag para kanibo. I love you, Buntun. Kung asa ka karon, kaluoy ni Ibo. Tama na, anak. Sige na, ikuha na ka ng bulak sa dagat.
1: Sige na, Lina.
0: Oo, Day. Buntun, ano yung mga bulak?

0: Diri ko ilago sa ni Bonton. Kining bye-bye diri.
1: Lina.
0: Oy.
1: Ikaw ra isa?
0: Ay, Victor.
1: Sigurado nagpunaw na ka kay Bonton. Kaya nakasulti dito sa kuwao ka nang naitindahan ng gamay nga doldri sa bye-bye. Nga diri daw mo tiglaag ni Bonton kaninga baroto inyong lingkuran daw. Muna nakita ka ni Manang, nagunaw na daw kat kay Bonton.
0: Oh, Victor. Kumusta ka, Victor? Talo sa pagka nakauli.
1: Gikan pa kong Cagayan. Ang trabaho. Bakasyon siya. Kaya mura maglaay kayo.
0: Kumusta ang trabaho?
1: Kapoy. Usahin eh. Hayahay gamay. Pero di malikain kasi garan kapoy yun. pwede makalingkod. Tapad si mo ha. Di man siguro masuko na si Bonton. No?
0: Lingkod lang.
1: Sayangan ni Bonton, no? Lagi na ka-istorya nga, lagi daw, na-disgrasya daw ito sa laod.
0: Oo, Victor.
1: Ikaw, kumusta na ka?
0: Okay lang. Wala na ko'y mahima. Wala nang lalaki nga nagmahal ka na ako.
1: Kailan pagpakas paglaon?
0: Dili na siguro ko. Ikaduhanas Bonton nga lalaki nga nawala ka na ako.
1: Masubot pa sabot ni Ma.
0: Ako ngayon sa una si Joseph.
1: Ay, nakabantay ko.
0: Oo. Nakaroon si Bonton.
1: Still ano? Pero ay pagpakas maglaom, dagan pang lalaki. Kung wala gayong swerte ni Ma kay Bonton, pasin sa uban.
0: Pili na siguro ko. Magpabili na siguro kung dalagahan to na tigolang ko. Nahadlock na ko, Victor.
1: Ay, kahadlock? Natural man yung tao. Mapuwalas kalibutan.
0: Pero di pa ngayon sila.
1: Sa bagay, Sam, pero... Ay lang pagpakas maglaong maabot pa ang lalaki nga mahimong mataas-taas ang inyong panaguban.
0: Ambot kong... Dili na ko mahadlok.
1: Ayaw kahadlok. Mubon lang. Lingaway mong kaugalingon.
0: Victor, mapauli na ko.
1: Hatod na lang ka. Kumananta ka.
0: Ha?
1: Sige na. Dalapon halaglaag. Ilaay ko dito sa trabaho dito sa Cagayan. Para pauli sa kundir sa ito ah.
0: Hatod na ka sa inyo ata. Ikaw.
1: Sige na.

0: Victor, pwede ba nga? Di na lang tani ana.
1: Lina, kapila na ko ni balik-balika.
2: Ayaw pagpakaas paglaom. Aniyap ako.
1: Napay mga lalaki nga, manti ko nga magmahal ka ni ma.
0: Ako? Para sa ako, Victor. Sirado na akong kasing-kasing. Para ni Ana.
1: Ablihi ka na pag-usap. Para lang sa ako, ha. Maningkamot ko nga magpakabuhi.
0: Para sa imo, ha. Para di na kamubati ka goal. Mako ka nang gisulti ni Bonton. Isikot pa siya. Maningkamot siya maabot og 90. Pero unsay ni tabo. Kabata pa niya.
1: Maningkamot ko.
0: Nahadlok na ko, Victor. Nahadlok na ko.
1: Dili ko magpakuha sa paglaom. Dili ko mahunong hantun imo kong madawat. Busan. Abli, pag-usap mo imong kasing-kasing, ayaw ka na isirado. Kung padayon, niya pa ako. Maningkamot na magpakuha.

Handod karon kuya, naglibo ko kung dawaton pa na ako si Victor. Kay natruma na ako. Basin nung, dawaton ako si Victor, wala ko kay balos panahon. Basin mausba na usap ako nga mawala na pong lalaki. Nalain na pong lalaki nga akong higugmahon. Kay magpakita o kabutan diri ka na ako. Normal nga mabati yun kita gugma, Kuya Arn. Pero nahadlo ko. Basin mahitabo na po nga mawala siya diri ka na ako. Unsa kaya akong buhatan? Dawaton ba na ako si Victor? Para mahikalimtan na po na ako si Bunton. Pero na nagpabilin ka na ako ang kahadlok. Basin mausba na usap ako. Unsa akong buhaton, Kuya Arn? Tegan salamat ug dinhi lang ko tama nga imo magtatampo. Lina.

Lina, di ka na mo mapungan nga nung mabatik ang trauma. Kay basin masigundahan na sab. Nagpasalig mga lalaki nga maningkamot magpakabuhi tuod kay nga nalagi. Manigingo na to, Lina, nga di ta magpakuwas paglaom. Sige, nakita na mo si Victor kung maayo, buutan sab. Susama sa mga lalaki nga mong gihigugma nga nangawala na sila. Kailangod ka tagamgod? Basin maabot lang swerte kanimo mo na nas Victor. Kung simba ko ang imong dawaton si Victor mawala na sa ayaw, punong. Basta na pa'y muhangyo sa imo ang gugman. Ngayon salamat, Lina, no, sa pagsaling nimo ninyong higala si Kuya Arn. Salamat! Mahigala ninyo kalimtiha itong mga produkto. Mauna ang pinaka-importante ka na ito. Itong mga product, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Mahinaot ko mahigala kung kapi na manggaling Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na ka ninyo. Pagsulayan sa ninyo sa matag-adlaw sa atong Coffee Corn Purple. Then sa atong Turbo Max Coffee para pang dugang sa energy. Ug then usab sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ug sa atong Supremo Herbal Oil, kaming pamahigala. Ug sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga bata ng mga elementary. Ug sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos ha, basin nawala ang ganas pagkaon, pwede sa ito ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Dinosab sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito nga nakabatulog nerves neuropathy. Dayon na iman nusok-tusok sa ilang tiil o binuhon ilang kamot og tiil. Malibihan na, matambala na sa atong B40 Capsule. Og sa atong Mega Carsoptil Capsule, mahigala para sa mga high blood din doon, para sa inyo ha, mga diabetes, mga nanay, mga tatay din ha, mga senior citizens na mag-take mo kanunay mga nanay ha, mga tatay, mga lulog, mga lula sa atong Mega Carsoptil Capsule para dilita magka-Alzheimer. Protection lang gihapon, mahigala. Og labi na usab sa atong Fervite Capsule para sa mahigala na to nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, puspad tanahon yan, maglipong-lipong, dry tanahon ng lawas. Dami na sa mga bagong nanganak, nindot kay ang Fervite Capsule para sa ilaha. Mauna ang food supplement nga dili ka makalasa og taya og di maghilab imong tiyan. Fervite Capsule, mahigala. Okay, dagang kay salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw ninyo itong programa sa Matag Adlaw. Ang mga panid sa kagahapon, kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. Dr. O God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa, no? Kauban ni Dr. Choi. Hello, Dr. Choi.
2: Hi, ma'am.
1: Anang kumusta ang tanan? Kini ang higala si Buttercup, no? Sa kahanginan. Sa ngalan ni Kuya Franz, gimingaw na ginisla, Doc. Sa atong nalanggang
2: friend,
1: Kuya Franz.
2: Busy.
1: No, mga kahigalaan nato sa kahanginan. Dinha, kumusta mo? No, among gipanghinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Kaya yes, di sa atong programa, maghisgot magitagbahin sa panglawas. Muna maghisgot ka ni kaitag mga unsay maayong tambal imnon, unsay maayong mga vitamins imnon, para ma-prevent ng mga sakit-sakit, Dok, sa kalawasan.
2: Yes.
1: Ilabi na gid sa atong mga elderly, no? Mm-hmm. Okay, so Dok, unsa may ato ang mga dapat kaayong ipang vitamins karon, Dok, labi na nga ting-ulan na pod. Kabantay ka, Dok, sa diha, sige nga init. Karon sige naman yung ulan.
2: Mm. Oh, pero sa Luzon, sige baha.
1: Kana.
2: No, loy kay sila dito, no? So, kana lang. Dapat ang mga kuan yun, program for flood control, dapat tinudon dyan na siya o trabaho, no? So, inana, kay loy kayo. Ang ikahadlukan dyan ako, kana may inana ng mga baha, no? Ang leptospirosis, no? Diyan na naman gina dayon. Manggawas ng mga sakita sa panahon sa baha, no? Kay muubog ka, unya ka nang giubugan ni mo is na yung mga ihi, tai sa ilaga, no? Mm-hmm. Daan naman na makuha, na naka yung mga open wounds.
1: Diha. Mga diabetic, Dok.
2: Mga diabetic, inana, usay. Sa baha, masamad ka, di ba? Magaras ka. Kana, may hadlo ka ayo ang leptospirosis, no? Kaya yung mga daghang king kidney or kanang liver damage nga mahitabo sa kanang severe leptospirosis nga infection, no? So hopefully lang ang atong healthcare sa Luzon is maayo, no? Haron if naay mga inana nga instances sa mga nakaubog sa baha, ideally naa gyud ta ihatag ana nga kana bitang prophylaxis for leptospirosis, no?
1: Mm-hmm.
2: So usually ang ginahatag sa DOH o sa advice, no, sa ato as a medical field is kanang doxycycline, no? Hopefully ang uban na si prophloxacin, pero ang first line gyud actually is doxycycline. So I hope nga enough rang ila ang doxycycline para sa mga prophylaxis for that, no? I hope prepared ang Department of Health dito sa ilang area. Even dire sa ato as sa Zamboanga del Norte, dapat yun ta prepared. So kung naay mga baha, kay from time to time ang puy mga baha mahitabo dire sa ato, ah. So dapat magprophylaxis for the four leptospirosis. Kay di na gyud ta kaingon sa kalimpyo sa ato ang palibot, no? Naana ginay daghang mga ihi, tai sa ilaga. So as much as possible, kung dili lang gyud kinahanglan mo uubog sa baha, ayaw gyud, no? Ayaw tugti ng inyong mga anak maglangoy-langoy sa baha.
1: Mara ba dyan na ito, Cardoc, sa mga bata? Enjoy po kayo sila.
2: Lagi, pero ako nauna-una to, magkasakit sila, rin na yun na-enjoy.
1: Mm-hmm. Pero ikaw, Doc, wala ka ni Agi, anak nga time.
2: Wala. Dili po kutugtan, anak. Ugawan ko po. Dili ko.
1: Pero wala gitay choice, Doc, usahay nga ka nang sa ato ang lugar mismo na bahaan. Then kinahanglan kang mutabok.
2: No, kaya kung kinahanglan ka mutabok.
1: Dili lang mag-swimming.
2: Oh, kinahanglan ka mutabok as much as possible unta. Kanang kung gamit na lang kag silupin, ipotos na yung mga
1: adi mo tabang, Dok. Kung ang taman man diri sa may bulog na pit, Dok, or na abot dyan siya sa hawa.
2: Kung maghulat na lang dyan ko kanon sa mo down, if ever.
1: Okay, so
2: sili ko mo suong inana.
1: Ah, layo so, dyan kayo si doktora sa unsa itong sakita, Dok? Unsa ito, Dok?
2: Leptospirosis.
1: Leptospirosis. Layo dyan kayo si doktora na mga higala.
2: Dita makaing kung inana, no? Dita ganan. Pero as much as possible, kung umulay dalian para mo tabok, kung naulat to na lang nga mo subside.
1: Mm-hmm.
2: Ana pa.
1: Pero katong labi nating klase, Doc. Ina na, unsay imong buhaton?
2: Ay, bahala nang malate. Bahala nang malate.
1: Unsa mong kamahon sa malate, nga maabtan pa magpila ka adlaw, Doc. Nahitabo ba na sa Santa Isabel sa una? Nagakit ang uban. Ang uban sa niskwela, Doc. Ang uban, nagpakarga, Doc.
2: Dili, dapat unta ang city or ang province mag-declare na ang ano, classes. No? Dili na to ibutang sa peligro nga sitwasyon ang mga Doc, tao.
1: Murag inana naman nagway ang nahitabo karon. Pero sa unang sa among time, no, makahinomdom ko, Doc, atol to mo skwela. Kani lagi kay kinahanglan mo skwela. So dili man gusto mo taak, kunya tagahawak man, Doc, sa ong gibuhat, nagpakarga. So gisong ay, adili sung ay, Doc, baba na baba. Okay, lami na kayong pagbaba. Ah. Pag-abot sa unahan, Doc, mo ripon, nangahayang. So nangabasa ra gi hapuntanan, may gani kay wala ra anang sakit sa kanang kagaw bitaw nga sa gingon ni doktora, no.
2: Yes.
1: So karon magbantay na gyud nga to ang mga pinalanggang katawhan din ha. Labi na gyud sa nalunupan, Dok, no. Grabe. So usay wala mga prevention ana, Dok, no, nga kana ang buhaton pananglit inana ba naay mga shots or unsa pa ba, wala, Dok?
2: Katura, doxycycline mo to siya prevention.
1: Kana usa na siya, Doc?
2: Tabletas.
1: Tabletas para mura siya, di po siya antibiotic, di ba?
2: Pwede po siya yung antibiotic actually, pero siya lang yung kaan pang prophylaxis, okay. Meaning pang prevent ba?
1: So, mura
2: na siya. Imna ni mo daan for exposure.
1: Ah, okay.
2: Oo, for exposure.
1: Dugaya dyan ko nakasabot sa prophylaxis, Doc. Okay, thank you, Kaino. Sakto rin na yung makikistorya taog, doktora. Aron makabalo po ta sa obang mga terms din, ha, no? Okay, so, sa mga nag-message sa ato ang hotline number, mabasa na tanong na atay nag-message diri, Doc. Ang last 4-digit kay 6827 sa 0948. Ingon siya, Doc, og Ma'am Buttercup, good AM. Sige, tiyugog, kapangita, og Nervy Plex AE. Wa jud diri sa Midsayap ba? Kay user pod ko sa Orion, sa Megacare, o B40. Then, wa jud na deriba. So, ang iyang pangutan na, Doc, na pod, kung please, asa na paliton, Ma'am, o Doc, kay taga Midsayap ko. Actually, Doc, daghan maguta sa Midsayap, Doc, o gana ang mga pharmacy. So, naingon man din ni si Ma'am, nga wala man daw. So, Ma'am, pwede ka mo adto ka. Ambot kong dili balayo kay sa imuha ang mlang. No, kay sa mlang, naa din na ato ang daghan nga stocks din ha sa Pharmacia Surya. No, kung dili ka layo din ha sa panglaing lugar. Sa Kidapawan, umbot, ug asa ning lugaran ni
2: Yaadok. Sige, ipangita, B40?
1: Tanan, Dok, hapit ang katong kuan, Nerviplex nga AE. Nangita po siya Orion, nangita siya Megacare. Nangita po siya sa ato ang B40 nga B-Complex. Kay user naman siya ani, dayon huma naputol lagwan ni niya, ug inom kay sa Midsayap nga area, wala siya nakita na. So, Ma'am, i-try ka ni mo, Ma'am, magmuad to ba ka sa kuan? Buto akong gingon ni mo, samlang, kay available na dito, na pwede po ka sa Coronadal, kay naana siya sa Butika Lila. Daghan tag stocks ana dito, Ma'am. Or, asa pa ka mas dool sa Banisilan ba, or sa Carmen? Kanina, good, kay, dili ko familiar ano yung lugar, Dok, sa Midsayap. Okay, so hinaot nga nakadungog ka, Ma'am, no? So, katong mga pharmacies nga akong gimension, kung wala sa Midsayap, please, adto lang ka sa Mlang, no, dito sa katong akong giingon nimong pharmacy sa Surya. Tapos pwede ka mo adto ka sa Coronadal, no? Dito ka sa Lila Pharmacy, no? Butika Lila, naana siya sa Coronadal City. So i-try lang dito, Ma'am, ha. Mura dyan na amang matubag sa imuha karon. So thank you so much sa imong pag-message na mo.
2: Kung mapalit siya, daghan-daghanon lang ni mo, Ma'am, tag 30-30.
1: Maana dyan ako, mahimo more pa. Kailangan kung layo siya, no? Midsayap.
2: Kung naa siya'y kaila dahil nga magatuan dito, lang. Pwede rin po siya manugon.
1: Aha, ana. At least kabalo siya.
2: Ana, ana, manugon sa ilang silingan or sa parinti nga maadto. Ana.
1: Tinuod, Dok. Nung at least aware na siya karon kung asa siya maadto, no? Either sa Mlang or sa Coronadal City. Sige, diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message. Dinhini sa atong hotline, no? Ang last 4-digit niya kay ang 2206 sa 0905. Ingon siya, maayong hapon, Dok. Mangutan na lang ko, kining bukol ba sa akong kuto-kuto, murag Julin ka dako. Unsa kaha ni Doc, ang ato ang texter sender kay taga Quezon, Bukidnon. Shout out sa tanang mga taga Bukidnon.
2: Yes. Okay. Shout out sa taga Davao, taga Surigao, taga Bukidnon, taga Zamboanga del Norte. Uy, mapa-shout out dahil ako ang friend. Pero naman siya sa Austria. Si
1: Austria?
2: Si Meros Deloria.
1: Kaya din kung gato, Dok?
2: Rodriguez na. Kaya mga parente siguro, no? Aha, parente okay. Ni Mirai, no?
1: So doon na pa kayo nalintan, Dok?
2: Akong best friend sa high lugar. School. Asa man?
1: Na Agusan.
2: Agusan.
1: Ang ibang favorito.
2: Oo, Agusan Sur, Norte, no? Yeah, pabi ako kanha diha. Mm-hmm. Sa Butuan City ko ato sigig ato sa una.
1: Okay, so shout out kaninyong tanan diha, no?
2: Mm-hmm.
1: Okay, so kani Dok, kanang nagpadala sa problema, no? Kani si Ma'am, nga taga Quezon, Bukidnon. Unsa din yung bukol siyang kuto-kuto, Dok? Nga mura na jog julin ka dako.
2: Mm. So, mga bukol is the usual, kasagaran ana is seeds, no? So, pasabot ana, murag tubig lang ang sulod. Ang uban ana, lipoma is meaning fats ang sulod, no? Ang kadlokan lang nato ana kung cancerous na siya nga tumor, no? Labi na gahi, dayon sakit, eventually ma-infected, no? So, the usual nga cyst is kasagaran ato raman na siyang tagal-antibiotic for a week, hoping nga infection lang to siya nga mo-subside, no? Pero kung di siya mo-subside, ideally is i-ultrasound na siya, no? Kung willing si ma'am nga tangtango na siya o i-biopsy, mas maayo.
1: Mm.
2: No, labi lang naka-bother bitaw niya. No, namang ko ibang mga cysts ma-infected. So, nang ba na natangtango na lang. No? So, mas maayo man yun ang ma-biopsy mo na yung pinaka-best yun dun ta. No? Haron, to make sure lang na ito, nga dili siya aggressive cancer. No? Hopefully, cyst lang siya nga fluid, lipoma lang siya nga fats, inana, no? So, dili rin siya kahadlukan. Pero, kung dili sa niya gusto patang-tang, moto mag-take og antibiotic for a week and then ultrasound noon kung dili siya mawala after 1 week antibiotic, no? So nasahay natay idea kung unsa itsura niya sa ultrasound, natay idea kung benign ba na siya og malignant. Dayon kung if ever medyo gaduda ang surgeon nga nagbasa sa ultrasound kung cancerous ba or di, ang uban ana needle aspiration biopsy or magsuggest na sila nga tangtangon. Siya.
1: Okay, Dok. Salamat kay Dok. Lisod po ni natay bukol nga napag isang kuto-kuto. So, usahay, Dok, ang atong kahadlukan, pag mas mudako pa siya, namura na tagnatulo ato ang dugahan. No?
2: Yes.
1: Oh. Na ba? Makapakuan po, makapabother po kaayo nga, aside sa atong health, nga, babae ta. Lisod kay, pag suot na itong bra, din nasa kuto-kuto, din masangko siya, sakit o eh. No?
2: Maunsyo.
1: Inana, munang, ma'am, hinaot ka, nakadungog ka sa tambag ni doktora niyo para sa imo akaron, nga maduol ka og sa to yung doon nga doctor, Dok?
2: Surgeon.
1: Surgeon dyan siya. Surgeon na gidaritsyo niya. Daghan man nagwini siya sa Quezon, Bukidnon, Dok, no? Kaya ako mampuna siya nga syudad din, ha? So, thank you kay sa imo ang pag-message, ma'am. O ginaot nga namati ka na to karon, no? Aron nga nadungog po ni mo ang unsay solusyon sa imong problema sa imong gibati. Okay, o sa uban po nga mga dunay samang kahimtang ni ma'am, no? Nga dunay mga inato, mga cysts, di tamaglangan, iduol na ito sa surgeon para maklaro o cancerous ba or dili, no? Kaya di na tamaglangan kaysa maulahin na ang tanan. So, ingon na dyan itong buhaton. Aron nga masave ragidayon, dili ma delikado atong kinabuhi. Okay, dalita sa atong message gihapon sa hotline na yung last 4 digit kay 7588 sa 0946. Ingon siya din ni Doc Choi and Ma'am Buttercup, kumusta mong duha? Adlaw-adlaw kong naminaw sa inyong programa. Akong kamot, maminhod man, labi na inig mata, mabuntag. Halos sakit, ipiko akong mga kuyamoy. Unsay buhato na ako. Salamat sa pagbasa. God bless ninyong duha. From Carlex of Agusan del Norte sa Kabadbaran City.
2: Mm-mm.
1: Okay, hello ni mo din ha, Ma'am or Sir Carlex, no? Salamat sa imong pagpadala sa imo ang message. O thank you sa imong pagpangumusta na mo. O thank you po sa imong adlaw-adlaw nga pagpaminaw na mo, no? Shout out dyan mi sa imo ah. Sige, Dok.
2: So, kanang paminhod is very common na labi ng kuan ka ng grabe itong trabaho ni mo, no? So, gamit kayo ni mo yung kamot, yung mga tiil, si klakaw, no? So, natay, B-complex, B-forte para ana, no? So, imna lang na, ma'am, mabuntag. Kung katulgon ka sa buntag, pwede ni mo imnon sa gabi once a day, no? And then, aside sa neuropathy, sahay ka na ma-inana ang sakit, nagdala po na og taas na sugar, or taas ang uric acid or taas ang imong cholesterol. So mo nang ako ang ma-suggest nga kuan ipa-check nimo no, magpa-laboratory test ka, i-test nato kung dili ba taas mo sugar, imong uric acid o cholesterol. So ideally kanang ato ang pwede mahatag sa imo ang advice no. So for now pwede ka mainom sa ato ang B40, atong high dose nga B complex, dayon pwede po nimo dugangan og mega care no, kay natay nakita nga effect anang atong mega care is yes. That good siya sa mga tag-asun ng cholesterol, good for the heart, good for the eyes nimo, even sa atong mental health makatabang siya kay makapromote siya og better sleep no. So daghan kay benefits ang atoa kay if mag-inom gud ta og mega care mo improve ang ato ang agianan sa dugo no, labi na kanang mga cholesterol nga nanapot di ana sa atong blood vessel, so makatabang siya ma-thinner gamay ang ato ang atherosclerosis nga mga plaque no, kay iyang i-sequester iyang kuwaon ang ubang cholesterol niya, iya ang ibalhin sa areas kung asya siya i-metabolize.
1: Mm-hmm. Na salamat kay Dr. Choi og shout out ta mo to doc sa imo ang suki nga lugar dito sa Agusan del Norte. Shout out sa tanan nato mga mamiminaw din ha no, sa tanan nga naga-message. Shout out kini yon tanan, og hinaot nga namo sa maing pangawas. Diri na po ta sa ato ang naga-message doc, makabasa pa ta og usa ka message diri sa ato ang hotline sa last four digit nga 5079 sa 0905. Ingon siya nga doc, unsa ko no ang pwedeng mainom nako nga vitamins nga high dose. Mora man, unsa pwede ba da, unsa nga pwede niyang mainom nga vitamins nga high dose. Atong high dose diri do kay B1 man, B40. Yeah.
2: Sa mga naay mga neuropathy, no, pwede kayang ato ang B complex nga B40 kay sa, tama-tama lang jud ang pagka high dose niya. Di pod siya katong grabe kataas kaayo, mm-hmm. No. So sakto ra jud kayo kung naa kay mga gipamati or kulang ka og B complex deficiency, so pwede kayo ang ato ang vitamin B complex nga gitawag na tog B40 no, although medyo mahal siya gamay compared sa regular nga mga B complex, pero mura man gud po siya times 2 or times 3 sa gipamalit nila nga B complex ma'am, usay walay effect kung dili nimo imnon og kaduha or katulo,
1: mm-hmm.
2: No, so at least kana kas ara ka mag-inom and then sure jud ta nga maayo siya para sa mga neuropathic pains no. And then apo tay multivitamins nga Nerviplex AE, so kani siya ideally magabi ang ako advice ana niya kay na siya gana patulog, na siya gana pakaon, so ini kagabi katulgon ka, so maayo imong tulog, relax ka, and then pagkabuntag gana ka mo kaon pag mata nimo no. So nindot ni siya ipare sa ato ang B complex pod ang ato ang Nerviplex AE.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nanindot po kayo na, Dok. Insakto kayo ang mga vitamins ngayon mo ang i-recommend para sa ato ang nag-message ka ron, no?
2: Mm-hmm.
1: So, kato mo yung HR tanan, sige nga ni Doktora ni Moda yun. O gusto po ka, apilan niya po na itong coffee corn.
2: Yes.
1: Ako paborito.
2: Pagkagabi, haplas po.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Kana, Dok. Mogin hapon. Karang nga sakit-sakit lagi gihapon na
2: kong corn. Again, pahaplas tanin yung gabi eh.
1: Haplas tanin, gurayo yun. Sa gusto nga kana ang pwede man ka mag-everyday haplas kung kuan lang, kung daghan patag supply, di ba? Pero muna-muna, so kung nalagi ba, di, syempre, mag-gusto mo tama ka-save, Dok. Ang uban mo, kung kadrato, nalagi ka mayang katol, haplas siguro yun. Kadarato, haplas na po. Pero sa mga daginot po, tanong kay medyo mahal biya po. Labi na nga ka nang wala tayo insaktong kita o gamay na tagkita. So, ina na, magdaginot lang po tanong. Pero ang importante, nga dili gita malimot, na doon na gita i-stack nga haplas. Sama sa haplas nga orayon, mm-hmm. Sa atong kape nga coffee corn, no? O sa uban ng mga vitamins din ha, Dok, naka-mention baka para sa mga chikiting nga atong Nerviplex syrup? Uh-huh. Mm-hmm. Labi na sa imo ang mga kaanakan din ha, ng
2: yes.
1: Mga guwapas. Mo na ginainom no ang vitamin sa mga anak ni Dr. Choi nga mga dalaging ding, mm-hmm. Mga Tris Marias, ang Nerviplex syrup na para sa atong mga kabataan.
2: Yes.
1: So salamat kay Dr. no, og hantod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan Salamat sa atong pag-ubanay karong adlawa o hangtod sa sunod nga episode. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga magpahinumdum, prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:45 ang ating oras, mga sweethearts. And somewhere, somehow, alam kong katulgo na mo. Alam kong excited na din kayo sa merienda. Nako, simula na ang pagtimpla ng kape. Kutaw-kutaw na kahit mainit ganun talaga, no? This is George and Dear Heart. Ang sasa inyo, sumasa inyo ngayon. Ano, mga love songs, ha? Ito muna, yung mga winners ng The Price is Rise Overload na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. O, ipanawagan natin. Punta na kayo dito. Samtang init pa. Diba? Reggie Urayas ng Barangay 7. Ati Maria Cheryl Subibi ng Barangay Lapasan dyan sa may Bakonga Street, ha? Punta na kayo dito. Lori May Pagobo ng Barangay Lapasan din dyan sa may Agora naman. Oh, ano na, kanina kinuha na ni ano, Sir Alfie Bungolto ng Santa Ines Taxi. Shoutout sa inyong lahat, ha, mga taga Santa Ines na laging nakikinig sa Heart FM. And also, hi to 4866. Greet ko lang, George, yung aking mga anak na si Princeton and Prince Del Valdon. Tagang salamat, thank you always for listening. And we get a message from Mommy Marilyn sa ating Facebook page. Sabi niya, you made my siesta hour so cool. Dahil sa mga magagandang love songs mo, my sweetie George. Shout out to Ormi Chico's family and to all their boarders who are listening right now. Salamat. I love you too. Thank you, Mommy. Dagang salamat sa imong laging pakikinig ng Heart FM. Ay, o, oh, yun, no? Narinig mo yun? Ang late ng boses. Oo, we love you, Mommy. Damsoy, maayong hapon diha. Thank you for always listening. And eto si Sir Eddie Kenya doon sa ating Facebook page din. Lahat ng mga taga Noisky Food House. Uy, dagang salamat sa inyong pakikinig, ha. Ayan sina Inday Manila. Techa ko muna to. Para kompleto. Kompleto ang barkada. Eto, si Ate Inday. Teka. Ayan yun, Inday Manila. O, si Janet Hermoso, Lori Praja, EJ Chavez, Diana Kenya, Maylene Yamoso, Jessa Kenya, si Apple, o sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Dagang salamat sa inyo, pamina, pagpamina. At dahil dyan, eto na, The Price is Rise Overload na. Ikot na, ruleta, so we can select our winner. Ayan na. O, yung mga nabanggit ko kanina, ha? We are located at the 5th floor FICO Admin Building. Dito lang po yan sa may Pimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. Ah, teka, tingin na natin. Saan di ako bubunot? Dito po siya napatigil sa numbered barangay. Numbered barangay dropbox. Ito na. Ang aking nabunot ay mula sa barangay 26. Dito yan sa may ano eh, di ba? Sa may malaking mall dyan. Oh, Barangay 26. Aking nabunot. Congratulations, Edna Pada. Edna Pada mula sa Barangay 26. Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID at huwag kalilimutan 14 days to claim your prize. 8 a.m. to 5 p.m. Ang ating claiming period, Mondays to Fridays. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 11 more minutes bago mag-alas 3. Tara na, pabugnaw pata. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
2: Rosalie Alfaro, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinaay tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog na ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
1: Magabuhay! Excellent! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM again, the Oro, and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That's a good reminder. Two steps behind, someone is looking back at you. Hindi yun multo, kundi yung mga taong sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Kagaya po ninyo. Maraming salamat mga sweethearts. It's 3 minutes, or make it 2 minutes, bago mag-alas tres. And it's bye-bye time for me. But it's hey time for Jason Steele to take over para sa kanyang heart afternoon drive, 3 to 5 p.m. Nasayaw-sayaw with Jason, ha? Mamaya din, no? 7 to 9 with Harvey Stone. Para sa Heartlines, tawag naman kayo doon. Hi ako kay ano, ha? Bago ako magpaalam kay June Rose mula sa JL Flower Shop, may pabanat pa siya dito. Oh, sabi niya, it's okay to fail, it is okay to make mistake. Life is about learning and every lesson will bring you one step closer to your greatness. Sabi niya, ang tunay na pag-ibig, Lady G, ang yung di mo alam kung bakit mo siya nagustuhan, pero minahal mo siya sa di maipaliwanag na dahilan. Hala! thank you for that. Hi, good afternoon, George. Naka-heart ko. Kamusta? Wala bang init dyan sa Cagayan de Oro? Ay, sobra po! Nandito kami sa Perimeter Building, L78 Agro Site, sa may Maramag, Bukidnon. Shout out lang po sa Mr. ko kay Master Sergeant Realista Tony at mga tauhan ko na si Noemi Magbanwa at mga katabi ng mga store. Big thanks. Ay, si Ati Nenen to. Tagang salamat po, ha. Ingat tayo sa init. Nako. Nako, vitamins o tubig lang. Oh, spread love and advice and be kind in all days and in always. I'll see you all tomorrow. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. at your heart. Alauna hanggang alas tres. This has been George. Manatili nakatutok. Dito ka lang. Walang iwanan, walang lipatan. Sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye! Ingat kayo. Mwah!

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nagbabalang City Information Office ng Cagayan de Oro City laban sa isang peking social media account na nagpapanggap na opisyal na account ng tanggapan at nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa suspension ng klase. Ayon kay John Boy Actub, spokesperson ni Mayor Lando Clarix Uy, walang inilabas na kautusan ng City Mayor's Office hinggil sa suspension ng klase kahapon. Sinabi ni Actub na isang clone account ng CIO ang pinagmula ng kumakalat na impormasyon sa social media. Samantala, nakatakdang makipagpulong si Mayor Uy sa City Health Office, CDRRMO at Department of Education upang pag-usapan ang mga hakbang sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral sa face-to-face classes dahil sa banta ng dangerous level na heat index. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM boginon bigan 7:10 minutes down 3 o'clock magandang hapon po sa inyo. Let's take down hand tricks for your dad song was brought to you by Shopee. Enjoy sunit data deals with pinakamurang data si Shopee. Magload na magandang hapon po sa inyo. Welcome. Maulan sa Luzon. Dito si Babaru. Kumusta sa Luzon, Babaru? Baha. Dito, tuyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano man ang inyong mga nararamdaman? Isa lang naman talaga. Napaka-predictable naman na nararamdaman. Hindi sa love life, ha? Kundi sa physical na nararamdaman. Igang! Sobrang igang. Sobrang init ng pakiramdam. Ay, ka! Talaga naman, oh. Pero sabi nga natin, the show must go on. Tuloy-tuloy lang ang ating buhay. Ano pa nga ba? Magaling tayo. Oh, sabi nga, ganyan tayo magaling mga Pilipino. Magaling tayo mag-cope up sa mga bagay-bagay. Diba? Lalo na sa mga klima na ganyan. Aha! Ah, siyempre ba, taxi naman ako. Baka naman meron kang load dyan, oh. Iparamdam mo naman sa akin. Oo, na nandiyan ka lang at nakikinig. Dali, text mo ako. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Pasaan-pasaan ako ang bugas at groceries. Para po sa inyo, ha? May winner ako mamaya. Ibigatan na ako masyado. Gusto ko nang ibigayin. Pero mamaya-maya pa. Aabangan nyo lamang yan. We got 9-10 minutes down 3 o'clock. Pass it for a break. Oh, by the way, ang oras niya natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Be back with more. Standby lamang mga sweethearts, ha? Padayo na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: terms and conditions apply. Per TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon, paglingkod, ang sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinawa. And we get 30 down, 3 o'clock. Oras at East Island and Covenant Enterprises, where your peace gets more value. Gusto ko sa akin ka lang. Dapat sinusunod niyan yung mga gandang kanta ni Roblido Temido para di ka matigbasan. Sabi nga, kay Juan. Oo, di ba? Oh, magandang hapon sa lahat po ng mga sweethearts natin. Teka muna, kamusahin natin lahat po ng mga rumarans natin, mga drivers natin sa hapong ito. Kamusta naman ang inyong pakiramdam? Yung mga taxi drivers, sana all, naka-aircon. Relax. Pero huwag kayong lalabas agad ng inyong mga sasakyan, ha? Kasi malamig sa loob. Pero kapag ka nag-break time naman, lalabas kayo sa init. Ako, masama din yun, ha? Yung galing sa aircon. Pupunta ka doon sa init. Ako, masama yan. Ay, talaga naman. Okay, naman, sa lahat ng mga nalalamig ganyan. Sige pa na yun. Pero yung mga motorella drivers, yung mga jeepney drivers, ako, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kumusta naman? Kaya pa? Kaya pa ba? Ay, huwag nyo kalimutan uminom ng tubig, ha? Inom muna tayo maraming tubig para may panlaban tayo sa matinding init na ating nararamdaman. Sabay tingin sa kanyang pares, yung init na nararamdaman. Iba yan! Iba yan! Iba yan! Magandang hapon, Efren Uwayan, Efren! Maraming salamat, ang laki-laki mo na, di na kita nakilala. Maribel de Quito Ahes ng Lapasan, magandang hapon, maraming salamat, ha, sa inyong pagpaminaw. Eto, magandang hapon din, kina Demsoy Robles. Liliit na ngayon, ha. Teka, hindi i-friend din ang mga medyo nagkakaitan to. Hey, speaking of well, magandang hapon din. Maraming salamat. Sabi niya, wala kaming choice kasi ibababa ang mga bagahe ng pasahero. Ayun lang. Tama nga naman, ano. Oo, hindi ba pwedeng, ma'am, kayo na hong magbaba. Init, eh. Dahil syempre, kailangan natin maging, ano, di ba? Oo, kailangan natin maging magalang at mabait sa ating mga pasahero. Ako, totoo yun, ano? Pero kapag ganyan naman, bababa yung pasahero, pwede ba maghanap kayo ng landong? Doon yung ibaba yung pasahero nyo. Di ba? Pero kung no choice talaga, lahat tayo magagawa. Pwede siguro magdala kang payong para pagbaba mo, nakapayong ka. Hindi naman masama. Di ba? O, inaalagaan mo lang ka mo yung sarili. O kaya magkalo ka. Karyanda time na! Tatlong tres na ang ating oras. That's 33 down 3 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Mami-ami yan. Magdodron na tayo, ha? Nang mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, sweetheart! Init, no? Pero padayon gihapon sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko! 93.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang
2: makabuhay. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagaya the other city 93.7 FM booking on. Hey, that's a come down Rima featuring Selena Gomez for you. That's what's brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Oi, si Ate Fel, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat ha. Talaga naman. Unsay merienda diyan sa inyo? Pwede bang makimerienda dyan? Magandang hapon, sabi niya Jason Steele. Dati, akala ko baliw ang mga taong pumapatol sa may asawa. Pero ngayon, naintindihan ko na. Nakakabaliw pala. Parang alam ko na naman kung sino to. Ah, mga taga JL Flower Shop, sinasabi ko na nga ba. Ito si June Rose talaga, may mga ganun padali pa eh. Maraming salamat, Jason. Okay lamang. Basta't merong buko juice. O, oh, pag-uli sa balay. Ah, ibaling mainit ang paligid, ano? Mm-hmm. O, oh, magandang hapon po sa lahat ng mga nasa offices, sa lahat ng mga opisina, at di naman kaya nasa mga trabaho ngayon. Ako ha, yung mga nakabilad sa initan, nakabilad sa matinding sikat ng araw, aba, oras din, mag-pause muna kayo ha, ng inyong mga trabaho. Pero yung mga nasa opisina, abay, oras na para mag-merienda. Ha? Oras na para medyo mag-isip-isip. Unsa makahilami kaunon karon? Titinginan pa yan, o kung sino ang bibili. Doncas Taxi, good afternoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Lahat ng mga taxi drivers natin, ang dami-dami niyong nakikinig. Ibang hindi pa nakakasali sa ating draw, ang gagawin niyo lamang ha, lalo-lalo na yung mga bago ha. Ibang nga ngayon pa lamang nakakadiscover ng Hard FM. Ibang nga napag sabihan ng kanilang mga kasamahan na, huy, paminaw sad. O, ito na. Ito na yung paraan paano makakasali sa ating bugas at groceries ha. Ang gagawin niyo lamang, i-text lamang ang inyong kompletong pangalan. Tapos pangalan ng inyong taxi. Ah, okay, kunyari, ang inyong kompletong pangalan ay Jason Steele. Ah, tapos ang pangalan ng taxi mo ay Heart Taxi. Ganun lamang. Ganun lamang kabilis. Ganun lamang kasimple. Tapos kasali ka na sa ating The Price is Rise Overload. Nako, mamaya, malalaman natin kung sino ang mapalad na mag-uwi ng bugas at groceries sa programang ito. Eddie Kinya, magandang hapon! Dagang salamat sa pagpaminaw, ha? Dagang salamat sa pagme-message. 46 down to 3 o'clock. Another break is on cue. Wait lang! Padayon lang, ha? Walang maglilipat, ha? Manatili nakikinig dito lang sa Heart FM, Mang Radyo ng Heart Call.
1: Heart 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Ay, ma-83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon.
6: na ay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, che è The Order City, 93.7 FM, che non è, it's an amin, at 14 minutes center, 4 o'clock. It's a BD for you, dancing was brought to you by Duncan, pa salubong ng bayan. Second hour, last hour na ating program, sweethearts. Teka muna, yung mga panayang-panayang na lamin, panayang retouch, di ba? O yung kahit ilang minuto lamang kakaretouch, maya-maya retouch na naman. Hala, sige, may tawag dyan eh. Oo, yung GGSS. Ganda-ganda sa sarili. Hindi ba paglipas ng ilang minuto? Teka, papangit. Parang pangit na ako. Eh, retouch na naman. Meron din tawag dyan. WTSS. Yan, di ba merong GGSS? Ganda-ganda sa sarili. Meron ding WTSS. Walang tiwala sa sarili. Talaga naman. Ay, ako. Sige, sa mga nag-iigat-igat niya, ha? Ako, magandang hapon po sa inyo. Bilangin mo nga yung, ano, yung kung ilang beses nag-retouch yung katabi mo dyan sa upuan. O kung nasa trabaho kayo ngayon. Tinan mo nga siya. Kailang retouch na ba yan? Diba, no? Diba, pa, mag-memorienda lang, kakain lang, punta na agad sa CR Retouch. Diba? Ganun tipo. Teka lang muna, may tatawag lamang. Oh, may ka-video call, maya-maya, retouch. Ah, ganun tipo. Ano? Inom ng tubing, diba? Maya-maya, retouch. Ay, taas ka mo, stay present. Oh, sa lahat ng mga naigo niya. Oh, magandang hapon po. Ito muna, saglit ha. I-shoutout natin, maayong hapon, ang retired taxi na ikinig sa atin ha. Si Ryan. Oh, salamat daw po sa grocery at bigas kahapon. Shoutout sa asawa niya na demo sa SM Uptown, kay Desa at sa mga anak ko, kay Desay, kay Kyle Ryan King. Shoutout ha, Lumaktod Family. Magandang hapon! Maraming salamat sa inyong pagpamina. Naminaw ka ron, syempre, hindi umaabsent ito ang Gales Family, si Tate Nicolas at saka si Mami Elena, no? Yan, good afternoon po. Thank you so much for always listening. Hey, yung mga babanggitin ko mga pangalan, ito yung mga nakadaog ng bugas at groceries, ha? Pag nabanggit ko yung pangalan mo, aba, alam mo na. Pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong ID at maklaim mo na ang iyong bugas at groceries. Jocelyn Robongue ng Upper Nazareth. O, Jocelyn Robongue, nakadaog kang bugas, ha? Not groceries. Ganoon din si Pearl May Ayoma. Pearl May Ayoma ng Phase 2 Bloomingdale, Ipunan. Congratulations. J. Pril Labrador. Oy, nakadaog sa kang bugas at groceries. J. Pril Labrador. O, taga-Bara Makabala naman siya. Ganoon din itong si Shenra Fabria. Shenra Fabria ng NHA Kauswagan. Congratulations. Ganon din kay Ronnie Manlantawa ng NHA Kauswagan. Ronnie Manlantawa, congratulations. Pumunta kayo dito, dali. Naghihintay na kami sa inyo para makuha ninyo ang inyong bugas at groceries na papremyo. Nakikinig din sa atin ang ang Mars Laundry. Maying hapon sa Tananadi, ha? Ang Salusod Family. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong palaging pakikinig. We get 17 minutes after 4 o'clock. Another break is on cue. Saglit lamang, magbabalik pa po ako. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kamadala pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog, sarap na.
1: Teka lang, nakikinig sa atin sina Kokoy at mga nandyan sa may Magrena Shop. Oh, yung ating atong amigo na si Koy Lags, yun, no? Magandang hapon sa inyo. Dagang salamat ha, Koy, paring Koy. Oh, brother, magandang hapon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diha. E teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Nasa region natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang hapon.
3: Magandang hapon din sa iyo, Jason Steele. Kanina, galing po tayong uptown. May build up na po yung uptown natin, Jason, lalo na pababa. Nakadaan tayo ng Carmen Ilaya. May build up na pero may mga RTA na nakaman dyan sa ngayon, Jason. Diretso-diretso tayo. Papunta tayo ng Carmen Market. May kaluwagan pa naman ng Carmen Market. Maliban na lang dyan sa malapit na may private school. May build up na po dyan. Diretso-diretso tayo, Jason, papunta ng Kauswagan. May kaluwagan pa naman ng Kauswagan Highway, Jason. Lalo na po dito sa banda po ng may Marcos Bridge. May kaluwagan pa naman. Stop and go lang po yung mga sasakyan. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Kauswagan. Kauswagan, papunta po ng Diversion Road. Maluwag pa naman doon sa ngayon, Jason. Hanggang nakabalik tayo ulit ng Kauswagan kasi may pasayro yate dito sa banda po ng may isang malaking tindahan dito sa banda po ng malapit ng same rectong Kauswagan. Maluwag pa sa ngayon ang mga daan, Jason.
1: Ayos! Maraming salamat ha! Ingat sa pagmamaneho at ingata ng mga pasayro. Thank you! HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Laman.
7: Makabuhay
8: Radio with Heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: This that pretty girl, man, she just that flaunt, she just touched down on LA.

0: Terms and conditions apply. Per TTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: I-delete po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
8: The price is rice. Overload.
11: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin.
10: The price is rice. Overload.
8: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
10: The price is rice. Overload.
8: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
12: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: pag-ibig.
1: 32.7 FM, kaganyan di oras ni 93.7 FM, Pukinon. Hey, we get 5 more minutes before 5 o'clock. Gumaganda. Tignan mo nga yung katabi mo kung gumaganda ba talaga yan sa tindi ng init. Tignan mo nga yung pares mo ngayon. Abay mo sa imong pares ba? Tanawa daw na be. Gumaganda. Nga ba? Ganyan, ginahan pa ka na. Ay, joke lang ha. Napapangiti tuloy yung magpares. Biglang sisikuhin na lang. Ikaw, ganahan pa ka na ako. Ako po'y magbabalam na. Maraming salamat. See you guys again tomorrow. Siyempre para sa isang umaga. Ang ating pagsasama-sama. Hanggang alas 9 po ng umaga. Enjoy the rest of your Miyerkules na hapon. Ay, medyo nawala-wala ng pagkaigang. Ano? Siyempre, tabayanin niyo mamayang gabi ha. Si Harvey Stone para po sa ating Heartlines. Kung saan yung mga pag-shoutout kayo ng live sa kanyang programa, that's 7 o'clock until 9 p.m. Maraming salamat po. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan ha, that's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Madaling sa magpamina mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Tok Briming adlaw, nakoy pangutana kung wala koy gibati, healthy ba ko? So kini nga pangutana ato ni tubagon pinangga. Sa ato pa kung wala ba tay gibati sa dughan, wala tay labad sa ulo, maayo ra gyud tong gana sa kaon or unsa ba na mga ganaha mga pinangga o niya makatrabaho ra gyud ta? Nagpasabot ba na siya nga healthy gyud ta? Daghan mo ingon, bantayan nato. Okay ra jud ko do kay wa man koy gibati, pero mao ni siya ang usa sa pinakadelikadong maling akala bahin sa panglawas. Ang kamatuoran mga pinangga, ang tinuod naay mga sakit nga mahimong nag-progress na siya sulod sa atong mga lawas bisag walay klarong simtomas. Ang World Health Organization nag-ingon nga kadaghanan sa mga tao nga naay hypertension wala makabantay sa mga simtomas. Mao nga ang pag-check up sa blood pressure, mao gyud na siya'y pinakamaayong paagi para makabaluta kung na high blood na ba ta. Pagpasagdan magunang high blood pressure mga pinangga, wa kakabalo nga pila na siya ka bulan, hantod ganing uban, iabot nagtuig, pila ka tuig. Why? Check sa ilahang blood pressure. Mahadlok siguro, dili manguna kahadlokan kay naa manggoy natural nga pamaagi nga ma-manage ra gyud ang ato ang mga high blood pressure, hypertension nato mga pinangga. Naay natural nga pamaagi, dali ra pinangga. Nganong dali ug naay natural makaingon tag natural nganuman kay ang hypertension is part sa ato ang lifestyle. Sa atong naandan ra, sa atong mga na-imbalance nga mga naandan, wa na to ma-correct ba? Wa na to ma-balance, wa na to ma-regulate? Naay balaod. Health principle, ingnon pa yun na to, basic health principles, mauna siya'y guide na to, sundo na to, i-practice na to, himuon na to nga kabahin sa ato ang bagong habits, maginahinay o ka-manage, ma-balance ang ato ang mga imbalances. So kanang ato mga high blood pressure maginahinay po na siya kaulian pinangga. Mao na nga dili hadlok, ang labing hadlok, ang mas hadlok ang heart attack kay ang high blood pressure. Mapasagdan gani ang high pressure nato, mo create na siya og crack, pagliki sa ato ang coronary arteries, mga dagkong ugat sa ato ang mga kasing-kasing. Ang LDL, cholesterol, sayon kaayo matrap anang mga crack, mga liki sa ato ang kaugatan, dagkong kaugatan. Nganong naay crack or naay liki? Tungod sa taas nga pressure gipasagdan. Ug tungod kay naamay crack, naay LDL cholesterol. Tapak, no? Mutapak manguna sila para dili ta mag-bleeding. Tungod kay sigig tapak, ang LDL cholesterol, makapabara siya hinay-hinay o niya malumos ang imong kaugatan. Hantod ang imong oxygen og dugo dili na kaayo makasupply sa imong or sa atong heart muscle. Diha na magsakit imong dughan, atake, diha na dayon. Diha na dayon nato madungog nga, hala, maayo pa man istorya na mo ato ni brother, ni gahapon, ni sister. Maayo pa man istorya na mo ato ni kumare, miaging simana. Giatake naman, namatay naman, or giatake naman, simba ko lang no, namatay no. Pero maubay na yung kamatuuran. Maling akala nga gahapon pa man mi maayo pa man to, gahapon or miaging simana maayo pa man to. Kasi ang maling akala abi nila or abi nato nga ang pag-atake sa kasing-kasing bag-o lang nang nahitabo or kalit lang na mahitabo. Actually pila ka tuig na siya nga ang blood pressure perminti taas gipasagdan hanto na ginahinay guba sa tong kasing-kasing guba sa tong makaugatan hantod mi crack pinangga. Asay mas hadlok kumahulog sa heart failure ang atong kasing-kasing. Grabe ang iyahang trabaho diha, mangusog na siya para lang ma stabilize ang insaktong pagpump sa dugo. Taas kayang pressure, iyahan ang ginapangusgan nga mabalance lang gyud ang pressure sa imong kasing-kasing. Tungod kay nagapangusog siya, unsay mahitabo kay muscle man, unsay prinsipyo sa ato ang mga muscle pag magapangusog, mubaga siya dili? Yes, mubaga. The same sa atong kasing-kasing, pagtaas kag BP 130 over 90, hinahinay na siya nga mupaguba. Although di na muguba dayon, pero kung magsigi ang imuhang BP 130 over 90, 140 over 85, 140 over 90, 140 over 100, hinahinay na muguba. Tungod kay nagapangusog siya, labi na pag mo 160 na gyud ka, mo 150 na gyud, mamaga pud ang atong muscle sa kasing-kasing. Pero ang problema, kay namaga naman siya, mahimo pud siyang mabagtok. Kay ni bagtok naman siya, mao na nga maluya na pud ang imong kasing-kasing. Dili siya makapa pump insakto. Mao na mahulog siya heart failure. Pagtaas ta og blood pressure, mga pinanga, og mapasagda nato ang pagkataas sa blood pressure. Ang high pressure mao na siya usa sa mga makapa tangtang sa mga ginagmayng tapak sa kolesterol or plaque didto sa imuhang ugat. What happened? Kay natangtang man tong nagtapak, murag nagtibugol, natangtang tungod sa kusog sa pressure sa imong dugo. Kabalo mo mga pinanga, asam bahina sa atong ugat, sa atong lawas nga sagad mabutangan diha og kolesterol, nagtapak na siya dito niya. Pag once taas imong blood pressure, matangtang to siya. O niya, pag once matangtang na siya, mo travel na siya paingon dito sa ato ang mga ulo or sa atong utok. Mao na siya mo plug dito sa mga ugat sa ato ang ulo, sa atong utok. O niya, mamatay ang brain cells nga naman, kay natuok man, nalumos man. Asa nagikan nga kolesterol nga nagtapak, sagad gikan lang sa imuhang liog pinanga. Kanang dako diha nga artery, kanang gitawag carotid. Sa Bisaya pa carotid, pero sa in English ko na nga pag-pronounce mga pinanga, carotid, carotid. Ayan ha, atuan ng English-English, sumurag arti, mapod kay pinanga, no? Kung English na to. Sa Bisaya, carotid, kanang dagkong ugat diha sa tuang mga liog. Maunay gitawag ischemic stroke pinanga. Ang kolesterol nga nagtapak sa imuhang dakong ugat sa imong liog tungod sa taas nga pressure, kusog nga pressure, naginahinay ka, kang-a, kaluag, hantod na tangtang. Pagkatangtang niya, mitravel paingon sa imuhang utok mo, stack up siya dito sa mga gagmayng ugat dito sa utok. O niya, kaya na-stack up man, malumos ang mga brain cells dito. Mamatay dayon hinahinay, hantod, maatake, stroke, mga pinanga. Ingana, pwede pod, tungod sa taas nga pressure, mo-create, mo-cause siya og hemorrhagic stroke. But pasabot, nag-bleeding ang ato ang utok pinanga, nagdugo dito. Nganuman, mubuto mangod ang ugat nato diha, kay naluya ang ugat. Nganong naluya, basta perminti taas ang BP, makapaluya sa atong ugat. Taas ang pressure. For example, lastiko, no? Binato ni mo na, may iuli ni mo, okay ra. Pero kung mag-steady ang binat, mo-create siya og init, muguna, maluya, maputol. Ang question, maputol ba sa dayon? Kay gibinat ni mo kausa or panagsa? Dili. Pero kung steady ang binat, mo-create siya og init, dali siya maputol. The same sa ato ang kaugatan na to, sa atong ulo. So ayaw pasagdi kay wala lay gibati, maling akala. Pag-check si mong BP, taas si mong BP, hala, inom sa tambal. I-change ang imong lifestyle. Mangutana ka. Mangutana ta, unsay angay-angay na kong buhaton. O kung mo inom po tag mga tambal, mga drug medication, basta i-recommend lang po ang insaktong pag-inom tubig, inom yun og daghan tubig. Labi na ka nang nagainom og losartan. Pag mo inom kag losartan, ginagmay imong tubig inumon, posible nga tungad to madaot ang imong kidney. Pero kung mag-inom kag losartan pero hinginom kag tubig, safe imong kidney, safe ang imuhang kaugatan sa imuhang ulo, layo ka sa stroke, layo ka sa atake sa kasing-kasing. So unsa kadaghan ang tubig, at least di maubos 7 ka basong tubig kada adlaw. At least pinaka baseline 7 ka basong tubig kada adlaw. Nungagi gamay kung tan-aw nimo nga murag lami imong paminaw 8, 9 ka baso tubig kada adlaw. Walay labot kung almost constant ang imuhang singot tungod sa kainit o sa imuhang klase nga pagtrabaho.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na ug palit na sa inyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya it's Emma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Maling akala, kabalo ba mo mong pinanggaon sa ang vascular dementia? Kana bitawong ang imong ugat sa imuhang ulo nagahinahinay og ka-damage. Tungod kay napasagdan ang blood pressure, ang cholesterol, mitaas ang LDL, cholesterol, mitaas ang blood pressure, mupabagtok, mupagamay sa kaugatan, paingon sa imuhang ulo. Or dito ba sa imong ulo? Unya, nag-clog up na dito. Mao na siyang makapaguba sa imuhang memory, malimtanon ka, og sa imuhang thinking skills, sa imong cognitive function. Ang imuhang paghuna-huna, apektado. Basta ang daloy sa dugo, paingon sa imong ulo, sa imong utok, sa atong utok, maguba, mag-clog up mga pinanga. Mao na nga dili gyud maayo nga pasagdan ang high blood pressure mga pinanga. Maling akala, dili lang ang atuang kasing-kasing baya. Dili lang baya ang atong kaugatan sa utok madaot, pati ang atong mga kidney og pati na pod ang atong mga mata. Kay ang taas nga pressure mo pa daot na siya sa mga gagmayng mga ugat diha sa atong mga retina sa atong mga mata. Mao nay mo cause og blurred vision, hanap nga mata or makapabuta po na pinanga. Timaniha, ang taas nga BP makapabuta. Unya, ang taas nga BP makapaango-ango. Makapawalay buot. Tingala ka nga nganong daghan sa mga senior citizen di naganahan mabuhi, moabot og 100 kapin kay daghang di pang ango-ango, nawala na ang ilahang panimuot. Mura nag mga bata di na masabot ang kinaiya tungod di na usa sa mga hinungdan na pasagdan ang blood pressure. Dili pag hinginom tubig, madaot di ang ato ang pangutok pinanga. Simple, tubig, simple, manage ang blood pressure. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya, kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Hinumduman nato mga pinanga nga ang kahimsog sa panglawas dili ra magagad kun unsay resulta sa laboratory results ha. It is also about how we think and how we live. Kinahanglan i-practice nato ang pagdisiplina nga dili ka mag-agad nga ma-motivate ka. Discipline before motivation. Ayag hulata nga hantod mo feel ka nga murag mas ganahan ka, dasig ka, motivated ka, ay hapa ka mo alaga mo atiman sa imuhang kaugalingon. Naay mga buntag nga murag di ka ganahan mag-exercise. Usahay pod, may lag-usahay lagi, ganahan kita mo kaog mga unhealthy food. Dili healthy nga pagkaon. Usahay, ipapostpone nimo ang imong check-up. Usahay, ipostpone nimo ang mga supplements, mga medication nimo pinaga. Unya-unyaon ra nimo. But successful health habits are built by discipline. Kana bitawng gusto ta nga ang atong mga pag-anad, kana bitawng mahimo nag yung consistent bitaw, magsugod ra gyud na siya sa pagdisiplina sa imong kaugalingon. Manay giingon ni Napoleon Hill nga patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. Pailob, padayon, unya pasingot, but pasabot, grabing sakripisyo, grabing agwanta. Unya ka na agwanta baya, mawala rapo na ngadto-ngadto kay maanad naman ka. Maudaw na siya ang dili mapili nga kombinasyon para sa kalampusan. Magiging successful ta. Nay kadang punto mga pinaga. Ang ato ang future nga kaugalingon, future self. Pag maabot tag 70, 80, 90, makapasalamat ka sila sa atong ginahimo karon. Kung edad nimo si 50, 40, 60, kung tan-aon nimo ang imuhang future self, makaingon ka ha ang imong kaugalingon. Salamat kaayong idaraha kanang 60-50-40. Salamat kaayo sa imong ginahimo anang panahona. Kay di unta ko ma abot aning tuigarom. O baka ha moingon ang imong future self, uy, salamat kay ha kay pag-abot ako kutsinta gitagaan jugo nimo. Mo na ni resulta sa imuhang sigarilyo. Mo na ni resulta sa imong pagkadili matulog sayo, wa kay exercise. Morning ni Ron, tungod sa imo pagka chismosog chismosa. Morning, nagsakit na ni akong kasing-kasing kay di na ako katulog. Ika na dayong mga chismosog chismosa, kana bitaw mang libak ta pinangga. Maglisog tagtulog ini kagabi eh. Hinumdumi pinangga, matag healthy nga pagkaon investment na siya. Matag baklay exercise na to, investment na siya. Matag maayong tulog na to magabi, investment na. Every repaired relationship is an investment. Every good habit is a deposit into your future.
1: Stay tuned in mga pinanggao. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy.

0: Tresureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pagi paabot nimo adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Kaya, EXL Makabuhay.
6: Basta healthy, happy!
7: Mao nay gingos kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Dreaming about a healthier future is good, but a dream without daily action remains only a wish. Magdamgo ka, mangandoy ka nga maging himsog lang unta ang imong kaugmaon, maayo man na siya. Pero kanang damguha, pag di nimo na siya himuon matag-adlaw nga paglihok, i-apply nimo matag-adlaw, pangandoy na lang na siya, magpabili na lang na siyang pangandoy. Managingon sa 3 John verse 2, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health." Ipanghinaot gyud sa Word of God sa pulong sa Ginoo nga labaw sa tanan mag malambo unta mulambo ba mo prosper ta dili lang sa mga butang kwarta kabtangan kundi apil na ang atong kahimsog sa panglawas. Ang Proverbs chapter 27 verse 12 nag-ingon, a prudent man foreseeth the devil and hideth himself. Ang usa daw kawais nga tao, iyang ginatanaw ang mga danger. Early pa lang, ginatanaw niya unsay cause and effect ani. Unya nag-take siya action. That principle applies beautifully to preventive health mga pinaga. Di na to hulaton nga tong lawas makulaps, ay hapata magsugod og atiman sa tong lawas. Karong adlawa, let us remove this maling akala. Kung wala ako'y gibati, healthy ko, mali yan. Dapat ilisa na tuna siya og ayog hulata ang simptomas. Dapat makabalo ka sa imuhang yung numero. Kabalo ka sa imong blood pressure, kabalo ka sa imuhang laboratory results. Unya, i-change ang imuhang lifestyle before ang sakit mupugos nimo sa pag-change. Namurag maulaw ta no? Urag ulaw ba? Nga ang sakit na maoy mo tuklod na to para magbag-o ta. No! Change your lifestyle before disease forces you to change. Hinumduman na to, prevention is not fear. Ang paglikay, dili na siya kahadlok. Ang paglikay is wisdom. Prevention is wisdom. This is Doc Bri Palangi, mag-aingon ang grasya kalino sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gunan Dios.
6: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ni Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's El Makabuhay.
9: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: 80 with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48, Barangay San Bulawan, Mijayat, North Cavite. Ako ay may karamdaman, malala na yung litok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, diglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
6: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
7: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
6: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
7: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
6: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
7: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
6: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
7: sa mga tinatamaan ng arthritis.
6: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
7: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
6: Hepa A,
7: Hepa B,
6: pati na ang fatty liver.
7: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
6: Tumutulong din
7: magpababa ng timbang.
6: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
7: Dito sa atin sa Quezon,
6: mabibili na
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
6: sa mga butika,
7: pharmacy,
6: drugstores,
7: tindahan,
6: at mga grocery stores.
7: Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
7: R-I-S-E.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din
7: ang pakikinig ng programa
6: Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaan tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
11: Edition 1.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
10: patotoo,
11: karanasan,
10: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
11: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, makita ang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladong ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman niya? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ano natin, yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may hold po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Irma po ito.
0: Irma.
1: Ito po sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Oh. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: Ako ay tito po.
0: Ilan po?
1: 42 na po.
0: 42. Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag ano, pag mainom mo yung ano, maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyong po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ilang beses sa isang araw?
1: Minsan po ng dalawang beses dahil ano, walang, minsan maubusan dahil walang pambili.
0: Naubusan, walang pambili. Opo, may mga pagkakataon po na nauubusan at
1: Wala
0: tayong pambili kung minsan, talagang ganun po. Pero sana, ano po, sana ay ano natin, kumbaga, nagagawa natin ang paraan. Kasi unang-una po, dapat po, tuloy-tuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee. Kahit po ilan nga, basta meron tayong iniinom sa araw-araw, mas maigi po yun. Kasi siya po yung nagsusupply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time, cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrisyon dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa ano. Nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw o higit pa.
1: Ganun po ba?
0: Yes po, Nanay. Diba?
1: Ay, salamat kay Kuya.
0: Yes po, at sana po ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Araw-araw?
0: Yes, opo, okay. Dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Dito po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, opo. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Hindi man po.
0: Hindi naman.
1: Mas malamit sa amin dahil Anong magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami sa medyo bukid-bukid po.
0: Okay po. Sige po. Basta po, Nanay, ha, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Irma. Salamat po. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige. Salamat po. Okay po.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, dako po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man dako po ng mundo, eh, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yan po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man dako po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din po mga iniinang karamdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Oh, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Lito Tinampay po.
0: Ano pong pangalan?
2: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito. Ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
2: 67 years old, taga San Jose, Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
2: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
2: Oh, noon, nakadalawang sa silang po kasi nuna ko ang misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
2: Pwede kasi wala nang stock sa Mulabe.
0: Mulabe?
2: Sa RX, siguro, hindi na inilibiran.
0: Hindi na na-deliveran yung Mulabe?
2: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulabe. Saan po yung Mulabe? Zamboanga del Sur?
2: Opo.
0: Mulabe, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure, wala na pong rice coffee hanggang ngayon?
2: Wala na po.
0: Okay po. Sige po, noted po ito, Tatay. Kaya boy. Yes po.
2: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, mayroon po isang box na lang ang naiwan.
0: Sa Mulabe din po yan?
2: O, sa Mulabe, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa ilangan namin. Ilangan ako ng 10 boxes.
0: Okay po.
2: Ang problema, kahit hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
2: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot, ano kaya ang dahilan.
0: Opo, sige po, Tatay, hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Mulabe, Zamboanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko po ito, concern po ninyo para kahit po papano ay makapagpatuloy po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
2: Opo.
0: I-follow up ko po, kukulitin ko po.
2: Nakausap ko kahapon ang may-ari sa pharmacia, sa Salog Pharmacy.
0: Uh-huh.
2: Hindi sila nagpundo ng marami kasi kasi hindi ano to? O hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa?
0: Oo.
2: O saan na sa Tagalog, oy? Ano? Hindi mahalin? Oh.
0: Kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
2: Kasi nilipa ko no ilala sa ibang tao.
0: Hindi pa kilala.
2: Ako lang daw ang naghanap sa produkto diyon na 25-in-1.
0: Saka 25-in-1 yung hinahanap po ninyo?
2: Oh, hinahanap ko 25-in-1.
0: Aha.
2: 10 boxes ang kailangan, 10 boxes ang kailangan ko. Sinabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure. Kaya nagpundo ako.
0: Mm-hmm.
2: Para sa 10 boxes.
0: Nang 25-in-1 po yan, tatay dito, 25-in-1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14-in-1+1.
2: Oh, 25-in-1 ang sinabi ko sa kanya.
0: 25-in-1, okay.
2: Sabi niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Parang sigurado daw.
0: Uh-huh.
2: Ah, so, ako, nakuha ko ng pira, hindi pa ako nakabalik sa Mulabe sa Lugwale, sa Lug Pharmacy.
0: Okay.
2: Kasi busy pa.
0: Okay. So, doon po sa Mulabe, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Mulabe?
2: Sa Lugwale, sa Lug Pharmacy at RX Pure. Ang RX Pure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila. Hindi sila naka-ano.
0: Sa Lug Pharmacy? Sa Lug Pharmacy po?
2: Sa Lug Pharmacy.
0: Sa Lug Pharmacy.
2: Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
0: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo at papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. And one of these days, tatay, tawagan niyo po ako muli kapag talagang wala pa or if ever na meron na, basta po, tatay, sabihan niyo po ako.
2: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang-ayon ang may-ari sa pharmacy?
0: Aha. Uh-huh.
2: Kung kumuha lang sila ng 10 o ano, 5 ba, 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
0: marami.
2: Ko tuloy-tuloy na pag-inom sa aking meses, marami ang
0: i-deliver
2: sa pharmacia.
0: Oo.
2: Parang tuloy-tuloy kung
0: dapat.
2: Ubus na ang stock ko, bumili na ko sa kanila.
0: Tatay, wala po ba kayo, di po ba kayo nakakapag-order sa ano? Sa Lazada, sa TikTok, o sa Shopee, opo.
2: May kamahalan, 310 bawat box.
0: Correct. Medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay. Basta po, sasabihan ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon, makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, yaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
2: Medyo malayo. Gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
0: Balikan na po yun.
2: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, diyan o doon, ano ba yun? Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isa lang boxes o dalawa na lang, kaya ang pumasahe ko.
0: Tama. 25-in-1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
2: 25-in-1.
0: Okay po. Hindi po yung ating 14-in-1+1. Yung 25-in-1 po talaga.
2: Hindi. 25-in-1.
0: 25-in-1.
2: Yung nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na yan sa... Nandoon sa pharmacia sa Pagadian, inilista ko. Isulat ko ba? Isulat na ko ba?
0: Apo.
2: Ang imong hingunan. No?
0: Tama.
2: Upat man to ka pharmacia.
0: Apo.
2: Meron ko sa record mo. Oto nga, nagplano ko nga mo at tuunta. Pero sayang kayo po. Itabot ko kulang ang kwan. Stack nila.
0: Sige po.
2: Yos, Pagadian. Ibahin Pharmacy.
0: Apo.
2: RX niyan Pharmacy, Butika, Easter, South Star
0: Drug. Malapit sa simbahan. Apo.
2: Wala ang kuhan. Ang imo ang gisulti at ang isang kuhan, cooler sa imo.
0: Tama
2: ako po. Ang gilista po. Sa problema kung wato ko dito, kung ang islang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
0: Correct. Tama nga naman. Kung kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero pwede rin po.
2: Ang gusto ko,

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-apil.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poquinon. Hey, magandang umaga po. Ayo, naitaw di ha, may buntag sa tanan ha. Welcome po sa ating program on this very beautiful Thursday morning. Ay, Webes na da, yun bay. Nako, panibagong na namang araw ha. Abente na po sa buwan ng Agosto. Nako, ilang araw na lamang. Hala, tapos na naman ang buwan ng August. Eto na, siyempre ba, Jason Steele po ang inyong kapiling. Ako na ni, Hantod alas 9. Ano man ang inyong plano para po sa araw na ito? Well, siyempre, simulan natin ang ating umaga sa pamamagitan ng ating mga magagandang mindsets. At siyempre, mga magagandang mga plano. Kasabay niyan, yung mga magaganda nating mga music naka-background sa inyo habang nag, you know, making your plans concrete para po sa araw na ito. Maayong buntag sa tanan ha, sa lahat ng mga nagbatana, yung mga nagpapakain na ng kanilang mga estudyante, mga nagpapaligo na, yung mga ganina pa si Giyaw-Yaw diha. Yung mga estudyante niya, kanina pa niya ginigising. Ayaw talagang bumangon. Well, i-text mo ako dali. Taputi lang yung telepono. Ha? 0961-892-4927. Yan ang number one text line natin. Tapos yung isa pa, 0917-1579-927. Again, 0917-1579-927. Magko-commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more ngayong napakagandang umaga ng Webes. Hoy, padayong na mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado mo data!
3: Shopee na! Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nangita!

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिरी 93.7 FM बुकिंग ऑन इट्स लोला मोर विद फॉलन 6:29 at the clock. On us, it's time to play time entertainment. Born for happiness. Magandang kumaga. Ang aga na nakikinig ng mga taga Madonna and Child Hospital. Ay, magandang kumaga kina Ron Valdez. Aga Valcito, Salsos, kay Chris Lido. Yan natin kina Ruel Takalinar and sa kanyang partner daw sa kanyang life, Franklin Kabatuan. Oh, good morning! Mga taga Bayabas, magandang kumaga rin. Si Mark Abas, solid ha. Solid na solid. Naka-hard FM sila dyan. Si Alan Bahar. Aba. Wala pa nagbangon kaya naminaw pa sa inyong sounds. So, Bahar family na Blanc Dupuntot. Good morning! Maraming salamat po, Bahar family. It feels good to know na talaga namang araw-araw naka-hard FM yan sila. Aba. May butag! Hoy, good morning din mga taga Zone 8 Carmen. Hindi ko po, ano to? Okay, mga taga Tesya, itiri ito. Oh, thank you so much. Yan, thank you sa inyong pagpaminaw karong buntag ha. Pamahaw na di ha. Sigurado may pamahaw dyan. Itiri yan eh. Diba? Isa sa mga pinaka swerteng lugar eh yung mga itiri kabaga umaga. Sure na? Oo, meron pamahaw. Ito rin, si Arabella. Oh, magandang umaga. Oh, si Arabella, good morning din ha. Si Arabella pala, tindahan at saka estudyante rin. Ha, nagpiprepare na papunta sa school. Magandang umaga, Arabella. Oh, good morning din sa kanilang tindahan. Yun, magandang umaga po. Sarap yung mamun nila dyan. Lagi ko naalala, yung mamun nyo. 30 down, 6 o'clock. Abangan natin mamaya yung mga mananalo ng bugas at groceries, mga sweethearts. Baka ikaw na yun eh. Okay, ano man pa tayo sa magpaminaw ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry?
1: 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
4: Excellent health! Excellent life sa EXL Lamang
6: Makabuhay.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Oro City, 93.7 Thunder FM, Bukid Noon. There's a Blackpink. This Pink Venom for you at 6:45. By the way, ang song na yan, hating sa atin ng Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga! Ang ano, oh, nakikinig sa atin ng Ulinan Family. Aba! Oh, taga Puntod na naman. Ang dami nakikinig sa atin sa Puntod, ba? Ah, magandang umaga, B&R Store sa may Black 2, Buara, Puntod. May buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw! Sana'y maganda ang ating mga umaga, ha, mga sweethearts, ha? O, sige, padayon lang. Ito, ang dami nag-message sa ating Facebook page din. Good morning to the following people. Present, representative ng Lapasan. Oh, si Mrs. Lapasan. Si Ate Pel, magandang umaga, Ate Pel. At ang Dikito Ashes family, maraming salamat po sa inyo. Good morning, Hard FM family. Sparkle Honda. Oy, si Sir Jimmy Coloso, magandang umaga. Jason Steele, magandang lalaki. Oy, parehas tayo, sir. Mana ako sa inyo, sir. Val ng Batak, magandang umaga. Valeriano ng Batak, shout out sa inyo. Maraming salamat po, ha. Oy, sumasali sila sa ano. Also, the prices rise, overload. Sige po, i-appeal tamo, ha. Paminaw lang, ha. Paminaw lang, sir, ha. Padayon lang, ha. Pero karon, shout out sa, ha. Aba, ano to, shout out sa akong kaugalingon. Valid, pinakagwapo sa kabina o sa akong mga amigo. Mamulang mi ugma. Sige. Good luck. Sige, salamat. Magandang umaga, Maraming Ligaspi sa may Kabina Bonbon. O sa akong sisteret nga Maldita Jeneline Kainoy o Brandoy. Good morning. Maraming salamat, ha. Sana maganda naman ang inyong mga buntag dihang dapita. Ano man ang inyong mga plano sa araw na ito? Aba, sana'y mag-materialize ang lahat. Ito muna, pa-premium muna. Teka muna, mamimigay muna tayo ng bugas at groceries. Paminaw! Piliin natin saang area tayo, saang drop box tayo bubunot. Ruleta, select! Ang aming studio nandito po sa may Fico, ha? Sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kamamanan! Usipin at lagi ni pagpindot na ako, ay. At nabuno tayo sa Dropbox ng Kamamanan. Oy, ang nakasulat ay Sentro Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Sentro Kamamanan, Wilma Osorno, congratulations, Wilma. Madali, pumunta ka dito, mag-claim ka. Magdala ka ng iyong valid ID. Taga Sentro Kamamanan. Congratulations, Wilma Osorno ng Kamamanan Bugas at Groceries ang para sa'yo. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload sa oras na ito. Hadi dito sa atin ng Covenant Surprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo siyempre. Ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Oras, 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Tansak brought to you by Presto Creams. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iya magbantay. Kung lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iya recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Shout to the heart!
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal. PNP pinabubura mga video at larawan ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga.
14: BRP Gabriela, sila ang nakabalik na sa Pilipinas matapos ang RIMPAC 2026 sa Hawaii.
13: Sa balitang nasyonal pa rin, DFA naglabas ang updated guidelines sa UAE visa on arrival para sa mga Pinoy.
14: At headlines sa ating balitang lokal, school principals may kapangyarihan ng magsuspindi ng klase sa matinding init.
13: Sa balitang lokal pa rin, Liberal Youth of Northern Mindanao nagdududa sa panukala pagpapaliban ng BSKE 2026.
14: At balita lokal pa rin, CU Guidance Counselor nasawi matapos masagasaan ng cargo truck.
13: Headline pa rin, sa balitang lokal, DTI Misamis Oriental naglungsan na 3 araw na higala ay diskwento caravan.
14: At headline sa ating balitang Bukidnon, Bokpo pinahigting ang kampanya laban sa loose firearms sa Bukidnon.
13: Samantala, Malaybalay City, nakatagda maglaan naman ang tulong medikal para sa mga batang may malubhang sakit.
14: At Valencia City Councilor, itinulak ang regulasyon sa importasyon ng karne.
13: Samantala, sa ating balitang Mindanao, bihirang halaman na huling na itala noong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur.
14: At headline sa ating balitang international, Meta, nililitis sa US dahil sa aligasyong sadyang ginawang addictive ang kanilang platforms.
13: Sa balitang international pa rin, Houthi Rebel inagaw ang drone attack sa oil refinery ng Saudi Arabia.
14: At headline sa ating balitang pampalakasan, Yulo Brothers, Levi Roy Vivar, mangunguna sa PH Gymnastics Team.
13: At sa ating showbiz balita, lisensya ni na Derek Ramsey at kaibigan, posibleng masuspindi.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
13: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Webes, pang-apat na araw po sa linggong ito. Agosto of Bending ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
14: Mel Arshaga.
13: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
10: Hard FM, Balitang Nasyonal.
13: Para sa ating ngayon, 21 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
10: Hard FM, balita.
13: Ipinag-utos ng Philippine National Police o PNP ang pagbura at pagtanggal sa social media ng mga video at larawan kaugnay pa rin ang marahas na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus noong Agosto 18. Sa insidente, 2 estudyante ang nasawi kasama ng suspect na shooter habang 6 na iba pa ang nasugatan. Inatasan ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa mga social media platform para naman i-take down ang sensitibong content. Ayon kay Nartates, layunin itong mapigilan ang pagkalat ng mga material at nananawagan din siya sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at igalang ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya.
10: Hard FM, balita.
14: Sa iwalay na balita, nakabalik na sa Pilipinas ang BRP Gabriela Silanga Task Force 93 matapos lumahok sa RIMPAC 2026 sa Honolulu, Hawaii. Isinagawa ng Philippine Coast Guard, PCG, ang arrival ceremony sa Maynila para salubungin ang barko at mga tauhan nito matapos ang ehersisyong ginanap mula Hunyo hanggang katapusan ng Hulyo. Ayon sa PCG, unang pagkakataon nitong aktibong lumahok ang BRP Gabriela Silang sa RIMPAC na itinuturing na pinakamalaking international maritime military exercise sa mundo. Sinabi ng ahensya na nakibahagi ang Pilipinas sa pagsasanay, kooperasyon at humanitarian at disaster response operations kasama ang iba pang maritime forces. Layunin ng RIMPAC 2026 na palakasin ang regional peace at maritime security habang ipinapakita rin ito ang na PCG ang kakayahan nitong maging masang maritime partner sa Indo-Pacific. Ang RIMPAC 2026 ay pinangunahan ng US Pacific Fleet na may temang Partners, Integrated, and Prepared.
13: Para sa atin, alas 7:23 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa atin ng ating balitang nasyonal. Naglabas naman ng DFA ng updated visa on arrival guidelines para sa mga Pinoy sa UAE. Naglabas ang Department of Foreign Affairs. Ito'y para naman sa mga Pilipinong kwalipikado sa visa on arrival sa United Arab Emirates. Kabilang dito ang may valid Philippine passport at visa o residence permit mula naman sa US, EU, UK, Japan, South Korea, Australia, Canada, Singapore at ang bansang New Zealand. Dapat ay valid ang hindi bababa sa 6 na buwan ang passport at kaukulang visa o permit. Nagkakahalaga naman ang AED 100, ang 14-day visa, habang 250 dirhams naman ang 60 araw na visa. Maaari mag-apply naman sa UAE airport sa online, ngunit may karagdagang 150 dirhams fee para naman sa online application. Nakasalalay pa rin sa UAE Immigration Authorities ang pag-aproba ng nasabing visa.
10: Hard FM, balita.
13: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
10: Hard FM, balitang lokal.
13: Sa ating balitang lokal, may kapangyarihan ng magsuspende ng face-to-face classes sa mga school principal dito sa lungsod kung umabot na sa delikadong antas ang heat index. Ito'y kasunod ng hakbang na lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pangungunan ni Mayor Orlando Clarix Uy na bigyan ng sapat na otoridad ang mga school head upang agad na makapagpatupa ng suspension para naman sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Pinag-aaralan na rin ang paglalabas ng executive order na formal na magbibigay ng kapangyarihan sa mga school principal na magsuspende ng face-to-face classes kapag umabot na sa 41 degrees o higit pa ang heat index na pasok naman sa danger level ng pag-asa. Kasabay nito ay paiigtingin ang koordinasyon ng City Information Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department at Department of Education sa monitoring ng panahon at magpapalabas ng opisyal na impormasyon.
10: Hard FM, balita!
13: 7:25 ng umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha. Ito po ay may kaugnayan sa pagdududa ng Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapalit kaliban ng BSKE 2026. Ang nilalaman na balitang yan ating tanggapin at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag, detalye.
11: Nagpahayag ng pagdududa ang Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election BSKE 2026 na nakatakdang gawin sa Nobyembre. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi umano makatwira ng dahilan ng ilang kongresista na kinakailang ipagpaliban ng halalan dahil sa krisis pinansyal na dulot ng giyera sa Middle East. Kahit ni Husol, umabot na umano sa 8 billion pesos ang inilaan at nagastos ng Commission on Election of COMELEC para sa paghahanda sa BSKE habang nakahanda na rin ang mga kinakailangang kagamitan at proseso para sa halalan. Dahil dito, kinikwestiyon ng grupo kung may ibang konsiderasyon sa likod ng panukalang pagpapaliban ng eleksyon. Nananawagan Liberal Youth Northern Mindanao ng transparency mula sa mga mambabatas at COMELEC, lalo na sa magiging epekto ng anumang desisyon sa nakatakdang halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
10: Heart FM Balita!
13: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM Balita!
14: Sa iyo lang naman na balita, nasawi ang isang guidance counselor ng Capital University Senior High School matapos masagasaan ang isang cargo truck sa Gabukayan Street, Barangay 22, Cagayan de Oro City kahapon, Agosto 19. Kinilala ang biktima na si Cristela Faustina Catudio na sa hustong gulang at nakatira sa isang boarding house sa nasabing lugar. Ayon sa isang saksi, tumawid automatawid si Catudio at huminto sa gitna ng kalsada dahil sa pag-asang hihinto rin ang paparating na truck. Gayunman, hindi umano siya napansin ng driver na si Christopher Yamitido na kasalukuyan na sa kustodiya ng pulisya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at posibleng pananagutan sa nasabing insidente.
13: Oras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin o panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Formal nang binuksan ang Department of Trade and Industry ni Sanis Oriental na tatlong araw na higala ay diskwento caravan sa City Hall Mini Park sa dito pa rin sa Lungsod. Nagsimula ang aktibidad noong Agosto 18 at magtatagal hanggang Agosto 20 o ngayong araw. Ito'y bilang bahagi pa rin ng mga aktibidad para pa rin sa Higala ay Festival. Ay kiniti ay Misamis Oriental Provincial Director Jesus Abiam, nasa 18 suppliers at exhibitors na mga pangunahing pangangailangan na lumahong sa nasabing caravan. Layunin ang programa na magbigay sa mga mamimili ng access sa mga pangunahing produkto sa masaabot kayang presyo. Habang binibigyan din ang pagkakataon ng mga supplier at distributor na maipagkita at maibenta ang kanilang mga produkto.
10: Heart FM,
13: 728! Nang nagmamadaling umaga, inyo pong nato ngayon ang unang bahagi po ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala sa ating pong pagbabalik pagkatapos mo ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman yan ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan! Inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
15: 93.7, this is Heart FM.
16: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
17: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
16: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
17: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, 73 karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani, so karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
16: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, Diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
12: sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
18: With heart.
19: The best mix of music
12: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
13: Okay, maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout at tawag natin dyan. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at sa dulo po ng ating balitaan.
10: Heart FM, balita!
13: Samantala, itama muna ninyo inyong mga orasan. Alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
10: Heart FM, balita!
13: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
10: Heart FM, balita!
13: Pinaigting ng Bukidnon Police Provincial Office sa Bukpo ang kampanya laban naman sa loon sa firearms at illegal na armas sa lalawigan. Ito'y kasunod pa rin ang sunod-sunod na insidente na pamamaril sa ilang lugar sa Bukidnon. Ay ka Police Captain Sheila Joy Hangad, tagapagsalita ng Bukpo, mas pahigtingin ng pulisya pagbabatuba ng Oplan Katok, Oplan Bangalasita, Intelligence Driven Operations, at magpapatupad ng mga search warrant laban naman sa mga nag-iingat ng illegal na armas. Pinalakas din ang inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint dahil ilang insidente ng pamamaril ang iniuugnay sa mga suspect na nakasakay sa motorsiklo o riding in tandem. Patuloy din ang operasyon ng pulisya upang matuntun at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng insidente ng pamamaril habang pinaiigting ang mga hagmang para mapanatili naman ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan.
14: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang magkaroon ng Children's Special Medical Care Assistance Program ang lungsod ng Malaybalay para sa mga batang may malubhang chronic, life-threatening at congenital na sakit. Inaprubahan sa ikalawang pagbasa ng sanggunian panglungsod ang panukalang ordinansa na layong magbigay ng financial, medical at social support sa mga batang nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Sa talakayan ng konseho, nilinaw na wala pa nakalaang pondo para sa programa sa kasalukuyang city budget. Inaasahan naman na mabigyan ito ng pondo sa 2027 budget ng lungsod upang maisakatuparan ng mga serbisyong itinatadhana ng panukalang ordinansa. Samantala, inaprubahan din ng mga konsihal ang amendment na gawing co-sponsored ng lahat ng miyembro ng 10 sanggunian panglungsod ang panukala.
13: Aras natin alas 7.35 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isinusulong naman ni Valencia City Councilor Mark Bernal ang pagbabasa ng resolusyon na nananawagan sa national government na pag-aralan ang pagregula o paglilimita sa importasyon ng karne sa bansa. Ay, kay Bernal, dapat bigyang pansin ang kalagayan ng mga lokal na hog racers na naapektuhan umano ng matinding kompetisyon sa merkado. Gate niya, kailangan mapalakas ang lokal na produksyon ng baboy upang mapanatili ang kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy at matiyak ang mas patas na kompetisyon sa mga imported meat products. Samantala, nilinaw naman ang konsehal na hindi tuloy ang pagbabawal sa imported meat ang layunin ng panukala. Kung hindi ang pagbuo ng balanse at makatarungang sistema na makatutulong sa lokal na industriya at mga pangangalagaan din ang kapakanan ng mga mamimili.
18: Heart FM, balita!
13: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
18: Heart FM, balita!
13: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
18: Heart FM, Balitang Mindanao.
13: Sa ating Balitang Mindanao, bihirang halaman na huling na itala noong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
20: Muling natuklasan sa Alto Tuna Peak sa Matanao, Davao del Sur, ang isang bihirang uri ng liverwort na Trubia insignis. Mahigit isang siglo matapos itong unang maitala sa Pilipinas. Ayon sa DENR, unang naidokumento ang species noong 1913 sa Mount Banahaw sa Luzon. Naitala ang bagong populasyon ng halaman sa isang scientific expedition na isinagawa sa lugar. Bukod sa Trubia insignis, nakapagtala rin ang mga researcher ng mahigit 200 species ng bryophytes, kabila ang moses, liverworts at hornworts. Ayon sa DENR, mahalaga ang pagkakatuklas dahil ipinapakita nito ang mataas na biodiversity ng mga kagubatan sa Davao del Sur. Binigyang din din ng ahensya ang pangangailangang protektahan ang mga natural na habitat upang mapanatili ang mga bihira at nanganganib na species. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagpabalita ng diretso, serbisyo may puso.
18: Heart FM Balita.
13: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
18: Heart FM Balita.
13: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
18: Heart FM Balitang International.
13: Kumarap sa paglilitis ang Meta, may-ari ng Facebook at Instagram, dahil sa aligasyong sadyang idinesenyo nito maging adjective sa mga kabataan ng mga platform nito. 4 na U.S. states ang humingi ng bilyo-bilyong dolyar na danyo sa ngalan ng 29 states na nagsampan ng kaso noong taong 2023. Ayon sa California, layunin umano ng business model ng Meta na panatilihing matagal sa platform sa users at kolektahin ang kanilang data. Maring itinanggi naman ng Meta ang mga aligasyon at sinabing matagal na nitong sinusuportahan at pinoprotektahan ang mga kabataan. Gagalapin ang paglilitis sa federal court sa California at inaasang tatagal ng 6 hanggang 8 linggo kung saan naman nakatakdang tumistigo si Meta CEO Mark Zuckerberg.
18: Heart FM Balita.
14: Samantala, inako ng Houthi Group ng Yemen ang drone attack sa oil refinery. Matatagpuan ang Hazan Refinery, ang pangunahing crude oil refinery na matatagpuan sa Red Sea sa southwestern Saudi Arabia. Ayon sa Iran-backed Houthi na ang drone attack ay bilang ganti sa paglabag sa Yemeni airspace sa Saada at Haija governorates. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na inako ng grupo ang nasabing atake, kung saan noong nakaraang buwan ay tinarget nila ang pasilidad ng pag-aari ng refinery.
18: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
13: Sa ating balitang pampalakasan, muling sasabak si Carlos Yulo sa Asian Games matapos ang kanyang debut sa Jakarta noong 2018, kung saan hindi siya nakakuha ng anumang medalya. Ngayon, mas mataas na ang kanyang target matapos masungkit ang 2 Olympic gold medal at iba pang karangalan sa gymnastics. Makakasama niya nakababatang kapatid na si Carl Eldrew na nakatagda namang gumawa ng kanyang Asian Games debut. Kasama rin sa men's artistic gymnastics team sina Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortez Nunez.
18: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
14: Abay, posibleng masuspindi o tuluyang mabawi ang driver's license ng aktor na si Derek Ramsey.
13: Insane!
14: Ay, at ang kaibigan itong si Anthony Jude Vayulago. dahil sa umano'y paggamit ng hindi autorisadong plaka sa isang Porsche 918 Spyder. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, natuklasan ang insidente matapos makita sa social media sasakyan na may plakang hindi tugma. Sa opisyal na rehistro nito, nakarehistro ang Porsche kay Ramsey. Ayon sa LTO, si Vailago naman o umano ang nagpalit ng plaka upang tumugma sa kanyang initials na AJV.
2: Ay,
14: sinuko na ni Ramsey ang sasakyan habang isinuko naman ni Vailago ang kanyang driver's license at kapwa umano umingi ng paumanhin at inamin ang kanilang pagkakamali. Bukod sa 5,000 na multa, maaari silang patawan ng 90 days na preventive suspension at iba pang parusa. Inatasan naman silang humarap sa LTO sa Agosto 24 upang ipaliwanag ang kanilang panig.
13: Ako itong si Insan talaga. Pero buti na lang, 90 days lang ha.
14: 90 days at 5,000 pesos lang na multa.
13: Buti na lang kasi yung iba dyan talagang sinususpende yung kanilang lisensya. Yes. At hindi na sila pwedeng magmay-ari o makapagmaneho pa. Pwede sila magmay-ari pero hindi na sila makakapagmaneho ng sasakyan. Nako, may mga ganyan ang nangyari. Itong idol ko, yung pinaka-idol ko,
14: Sino?
13: Si Francis Leo Marcos.
14: Ay, oo.
13: Nawala na yun, no?
14: Oh, hindi na.
13: Nawala.
14: Bigla na lang, hindi na siya maingay ngayon.
13: Oo.
14: Matapos nakalaya na, di ba?
13: Nakalaya. Oo. Tapos makanda pagtatalo yata sa sugal to. Kasi sinusundan-sundan ko yan eh.
14: Oo. Diba? Idol mo yan.
13: Idol ko yan eh. Idol ko sa kalokohan. Natutuwa ako sa pagbumuka nun eh. Yun nga. Oo. Yun nga nangyari. Di ba, masususpindi yung kanila mga lisensya. Buti na lang 90 days lang.
14: 90 days. Diba? Oo.
13: Kahit pa paano. Lesson yan, no? Na huwag magpapalit ng kahit anumang plaka na hindi mo naman plaka.
14: Correct.
13: I mean, sa'yo yung plaka pero hindi mo naman sasakyan.
14: Sabi
13: diba?
14: Nga ay kahit anong pangyaman mo, no one is above the law.
13: Yeah. Oh. Di sa Pilipinas, di yan totoo ha.
14: Oh.
13: I beg to disagree. I beg to disagree pero hindi napapractice dito sa Pilipinas yan.
14: Pero yun ang tama pero kaya lang. Ayun yun lang.
13: Talaga dito sa Pilipinas, talagang ang katotohanan ng buhay. Kapag may kwarta ka, lusot ka.
14: Kahit paano kaya, di ba? In fairness naman ito kay Derek.
13: Talagang,
14: sa pinsan mo, talagang...
13: Naging honest.
14: Naging honest. Submissive siya sa batas, which
13: correct.
14: Is very good. At ito din kanyang kaibigan. So, naalala ko lang kasi bago lumabas ito, ito nga si Cian Gasa.
13: Mm.
14: Sabi niya may blind item siya na ganito. So, totoo na yung kaibigan, yung sinabi niya kasi hunk actor, ay talagang binago ang plaka. Sabi ko nga, di ba, dati
13: binago, na... Binagagawa yung plaka?
14: Hindi, binago yung plaka.
13: Binago yung plaka.
14: Oo, fully registered yung sasakyan. Kaya lang, nung ipinahiram ni Derek sa kanyang kaibigan...
13: Pinalitan!
14: Ay, oo, binago yung plaka.
13: Nako, yun na nga.
14: Tinakpan yung kanyang original plate. Eh, yun lang. Ilan lang silang may-ari ng Porsche 918 Spyder.
13: Kaya nasilip.
14: Yun na social media yun eh.
13: Let me correct myself. Let me rephrase that. Sinasabi kong I beg to disagree. Na no one is above the law na hindi napapractice sa Pilipinas. Hindi lahat, ha?
14: Hindi lahat.
13: Let me correct myself. Na hindi po lahat. May mga instances na. May mga ilan lamang na mga gumagawa niyan. Pero hindi ko sinasabing lahat na ganun. Hindi po ganun. May mga nahuhuli eh. Diba? May mga nahuhuling tumatanggap ng alam mo na. Ng mga makapal na mga sobre. Ay, mga ganyan tipo. Ha?
14: Ang tawag nga dyan ay...
13: Payola.
14: Sadly, that's the reality.
13: Pero hindi ko po sinasabing lahat yan.
14: Yes,
13: may mga ilan lang talaga mga pasaway. Pero hindi po yan nagde-define ng kabuuan ng ating batas.
14: Hindi lahat.
13: Hindi po nagde-define.
14: At dapat lang natin sundin ang batas.
13: Correct.
14: Kasi at the end of the day, tayo din po ang magsasacrifice just in case we try to disobey the law.
13: Kaya nga. Sabi nga natin, talagang yan ang magiging guide natin sa pagiging isang mabuting citizen.
14: Correct.
13: Diba? Yung ating batas.
14: Correct.
13: Kung may mga iba bang lumalabag at sabi nga natin, above the law, abay sila na yun. Hayaan na natin sila. Diba? Konsensya na nila yun.
14: May sabi pa nga dyan ignorance of the law excuses no one.
13: Nako, oo. Kailangan alam din natin ang batas.
14: Ay, hindi ko alam yan. Yung law naman kasi, yung batas po natin is very, very, common sense. Alam mo yung kapag alam mong hindi tama...
13: Huwag mong gawin!
14: Huwag mong gawin. Yun lang diba? Naman yun.
13: Pero madalas nangyayari sa kalsada, ha? Sino nag hindi ko alam kasi na one way dito eh.
14: May malaking ano na doon. Signage na na ganun. Nagbukas na pala yung sa mga hindi po nakakaalam ha. Yung siniradong kalsada dyan po sa may Kalambaguan, Burgos, Barangay 15. Patungo dyan sa entrance ng Montalban ng ating Rio de Boulevard, Rio de Oro Boulevard. Bukas na po yan.
13: Bukas na! Pwede
14: na madaanan ng mga sasakyan.
13: Kumusta kaya yung mga ano doon? Speaking of Boulevard.
14: Malapit na.
13: Kumusta kaya yung mga... Atag dito, yung mga pumupunta dyan, yung mga nagpapark ng sasakyan. Kumusta din kaya yung mga may kutsilyong mga...
14: Ayun nga.
13: Mga tumatambay dyan. Na-clear na kaya? Naayos na kaya?
14: Sa nakikita ko, kapag dumadaan naman ako dyan, maraming police. Marami na police. Marami na mga patrol cars din. Hindi ko lang alam doon sa papasok. Kasi last na pumasok tayo was... nung launching. Pero hindi ko alam ngayon kung I believe siguro dumoble pa rin yung visibility ng police.
13: Tama, dapat. Kasi yun nga, sinabi ko, mabalik ako doon. May na-report kami dyan. Nakita kami may dalang kutsilyo. Sana naayos na yan. Pero malamang naayos na yan. Pero kung sabi nga natin, alam mo naman ang mga kabataan ngayon, napakagagaling din. Pag alam nilang may police, i-ditch nila yan. Itatago nila yung kanilang mga dala. Alisin sa kanilang katawan. Pag umalis na yung police, kukuhanin ulit, ilalagay sa katawan. Ay. Ganun tipo, ha? Kaya dapat maging mas ma-alerta sa bagay. Malulupit, magagaling naman yung mga polis natin dito.
14: Yes,
13: saludo po ako sa kanilang walang pagpapahingang pagtatrabaho.
14: Kasi mga magulang din, maging ehemplo tayo sa mga anak natin. Kasi doon nila nakikita kung paano nila i-approach yung outside world.
13: Kaya ako eh.
14: Sa loob ng bahay natin.
13: Pro talaga ako dun sa pinanukala nung isang congressman. Na pababain po yung edad ng mga nakakasuhan.
14: Yung juvenile.
13: Kasi iba na po yung mga bata mag-isip ngayon. Iba na talaga.
14: Kasi marami ng impluensya.
13: Dahil sa impluensya nga po ng social media.
14: So,
13: kailangan siguro i-enforce natin, ipakita natin sa kanila na, hindi porket medyo ha? Bata ka, talagang wala ka ng pananagutan. Ganun din po. Siguro i-align lang natin ang maayos.
14: Kasi sa mentality ng mga kabataan ngayon, di ba dati, based sa assessment, yung edad na 18 pababa, ngayon medyo pa yun eh. Hanggang 14 pababa. So, ngayon kasi iba na yung mentality ng mga kabataan natin.
13: Diba?
14: So, we need to let them know na tayo naman, sabi ko nga, lumaki nga naman tayo na maayos eh, na walang cellphone.
13: Lumaki lang ako sa Jolen eh.
14: Sabi ko siya, lumaki
13: lang ako sa Jolen.
14: yung nasa labas ka lang, di ba?
13: Kaya kita mo, ang lalaki ng mga daliri ko eh. Kaka-Jolen to.
14: Alam mo yung nakakamiss na makakita ng bata sa kalsada. Hindi ko naman inaano na palabasin ha. Pero yung naglalaro, yung nakikita mong
13: mainit,
14: talaga.
13: Mainit na kasi
14: ngayon.
13: Iba na yung panahon. Iba na yung ozone layer ngayon.
14: hindi ka tulad dati.
13: Hindi ka gaya dati. Mataba pa yung ozone layer.
14: Nakakamiss na.
13: Ngayon, nipis na eh. Anyway, sige. Abay, Derek Ramsey, insan.
14: Very good ka dyan.
13: You have learned your lesson.
14: Yes.
13: Sa akin mo nalang pahiram yung force mo.
14: Ay.
13: Ha?
14: Oo nga, no. Ba't hindi pinapahiram sa'yo?
13: Yung trace lang kasi ang pinahiram niya sa akin, hindi yung force.
14: Yung trace. Nako, Derek, ha. Minsan kasi alam natin kung sino yung pinapahiram natin.
13: Yung jowa mo talaga ngayon, pagsabihan mo nga. Sabihan mo nga yan.
14: Hindi nakikinig sa akin yan eh.
13: Si Derek
14: talaga.
13: Sige. Asya, salamat sa chika mo today.
14: Yadagati balita ngayong Webes.
2: Heart FM, showbiz balita.
13: Teka muna, alamin muna natin. Kasi ba yung intro nito? Ba't nawala? Sa likod kasi na daliri ko, pambihira talaga. Ito na, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
13: Nasa linya natin si HBC J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
21: Magandang umaga rin sa'yo, Mar. And then, sa bahagin namin, medyo may visa po siya na maikot ang ating farming market. At dire-direcho naman sa itong pamintay okay naman ang pag-internship. Matibag sa ating bilahe housing packet. Pero ito papuntang mata, okay naman. Kahit naman maluwag, makalabas na po. Dito, kumahan ako ng ulawat palabas ng Taro and Recto Highway hanggang makarating ang Bulwa. Bulwa Terminal, dahil sa Paikin Bulwa Terminal, may bahagyang pagkakal na dalong traffic ng dyan. At balik ako, dito naman din sa bahagi ng Bulwa Banga, ganun pa rin, may bahagyang pagkakal pa rin ng dalong traffic. Hanggang sa ito, nakarating na ako sa Patag, pabalik na ako ng Carmen. Maluwag naman, okay naman.
13: Ayos! Sige, may pasero ka ba ngayon?
21: Meron si ma'am.
13: Sige. Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you sa iyong report, HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
21: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada na aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasadal Group, J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic
1: Element. RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamid.
13: Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang ikawalo o alas 8 na nagmamadaling umaga. So, umayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 20, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Headlines sa ating balitang nasyonal, PNP, ipinabubura ang mga video at larawan ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga.
14: BRP Gabriela Silang nakabalik na sa Pilipinas matapos sa RIPAC 2026 sa Hawaii.
13: DFA naglabas naman ng updated guidelines sa UAA visa on arrival para naman sa mga Pinoy.
14: At headlines sa ating balitang lokal, school principals may kapangyarihan ng magsuspinde ng klase sa matinding init.
13: Liberal Youth of Northern Mindanao nagdududa sa panukala pagpapaliban ng BSKE 2026.
14: At CU Guidance Counselor na asawi matapos masagasaan ng cargo truck.
13: DTI, Misamis Oriental, naglungsad naman ang tatlong araw na higala ay diskwento caravan.
14: At headlines sa ating balitang Bukidnon, Bokbo, pinaigting ang kampanya laban sa loose firearms sa Bukidnon.
13: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin. Balay-Balay City, nakadagda maglaan ng tulong medikal para sa mga batang may malubhang sakit.
14: At balita Bukidnon pa rin, Valencia City Councilor, itinulak ang regulasyon sa importasyon ng karne.
13: Samantala sa balitang Mindanao, bihirang halaman na huling naitala noong taong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur.
14: At headline sa ating balitang international, ang Meta nililitis sa US dahil sa aligasyong sadyang ginawang addictive ang kanilang platforms.
13: Samantala naman, Houthi rebel inagawa drone attack sa oil refinery ng Saudi Arabia.
14: At sa ating balitang pampalakasan, Yulo Brothers, Levi Roy Vivar, magunguna sa PH Gymnastics Team.
13: At sa ating showbiz balita, lisensya ng pinsan kong si Derek Ramsey at kaibigan, posibleng masuspindi.
1: Heart FM Balita!
13: Ay, oras natin, alas 7:54 ng umaga. Saglit, saglit! Hinto muna lahat. Birthday ni Sir Bernie Diatras ngayon.
14: Happy birthday, Sir Bernie, ng City Mayor's Office.
13: Happy
14: birthday. Lagi nakikinig yan si Sir Bernie at ang City Mayor's Office.
13: Sabi niya, huwag mo kong batiin.
14: Ayan na po, may pa-background pa pong happy birthday.
13: Pasensya na po, hindi kita i-greet Sir Bernie.
14: Hindi.
13: Happy birthday, Sir Bernie!
14: Hindi, wala pong greetings na mangyayari. Oo, wala.
13: Sabi din si Mayor ngayon eh.
14: Good morning po, Mayor.
13: May People's Day daw sila sa sitio Magayad, Barangay Tinagpuloan.
14: Yun! Tinagpuloan.
13: Oo.
14: Hindi, ingat po kayo.
13: Hindi ka ba nararating yan?
14: Ako din.
13: Happy birthday, sir, ha? Sana'y ang wish ko sa'yo, sana'y matupad ang lahat ng wishes mo. Ha? Ganun din sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na ito.
14: Correct.
13: Happy birthday!
14: Ay, happy birthday din pala sa tita ko, kasabayan ni Sir Bernie. Hi to Mami Mila. Happy birthday.
13: Aba, tita mo. Tita! Isang oras na may anha di ha?
14: May palechon.
13: Malamang mayroong the best dyan. Ano?
14: Tingnan natin.
13: Kaya huwag ka tinatag panit niyang napita. Ay, naka, sige! Ay, mga pa-shoutout natin, dami ha.
14: Ang Galas family nagunguna dyan. Happy listening to Mommy Elaine, si Sir Glenn, si Tatay Nicolas, at si Ma'am Janine.
13: Uy!
14: Mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
13: Ayun, no? Shoutout ko rin ang Keyless Entry CDO.
14: Ay, maganda umaga.
13: Oo, ayun. Asan yun? Ayun, pag binuksan mo pala, napuputol yung pangalan. Keyless Entry CDO plus AB System. Oy,
14: good morning.
13: Magandang umaga, sir. Thank you so much po sa inyong palaging pakikinig. Meron po akong bagong page. Puntahan niyo lang po.
14: Ayun. Si Lola Lalang, may buntag mula dyan sa ano po lang, Claveria, Misami Sorrenta.
13: Baba. Hanggang Galas family as always at ang Geb family. Magandang umaga, Lilian. Geb, magandang umaga po. Watching from Barangay 17, ganun si Tatay Nicolas, si Mami Elaine, si Jeline, si Glenn. Good morning!
14: Lagi yan. Si Mami Gemma Palakan Popos naman. Lahat ng mga taga Zone 10, Upper Carmen, good morning. Dagay salamat sa inyong pagpamina.
13: Eh, ito na, yung Reyna ng Lapasan. Si Ate Fel. Magandang umaga, Ate Marifel de Quito Ahes. Good morning sa inyo. Salamat sa always sa pag-aati ng balita. Yan, no? Thank you.
14: Ate, get well soon, ha? Sana bumubuti ang iyong ano.
13: May sakit si Ate Fel?
14: Oh, not feeling well si Ate Fel. Eh.
13: Okay, kaya pala walang masyadong comment sa mga sa mga post ko, ha?
14: Pahinga ka, ha? Remedios Quimeno naman, watching from Crystal Maramang. Good morning.
13: Eto, good morning kay Mark Smith. Yeah, marami sila. Sino yun? Nasa ibabaw pa ni Mark Smith. Yung si Ate Marifel nga. Mark Smith, magandang umaga. Mga taga Rizal, Claveria, Misamis, Oriental.
14: Ay, ganyan. Lakas mag-artista yung pangalan, ha? Mark Smith.
13: Ibang klase.
14: Oh, Sir Efred Wayan naman sa City Homes, Mananang Upol. Mayung buntag ang Wayan family. Hi to Nanay Siding. Good morning.
13: George Baslag, magandang umaga. Shout out mga taga dyan sa kanila.
14: Basta yung mga kapitbahay ni
13: Kapitbahay ni George Baslag, tagadiha sa inyo ha. May buntag.
14: Good morning din kay Sir Oliver Becami de Palco. Ayan, shout out ha. Ayan, watching from Habitat Phase 1, Barangay Indahan.
13: Aba, talaga naman oh. Si Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez, magandang umaga. Ang Gonzalez family is watching live sa my Zone 2C Carmen. Thanks for bringing us the latest news.
14: Thank you, Mami. Annabel Cabayaon Tabanao, maing buntag. Thank you sa pagpaminaw.
13: Si Lola Amy, magandang umaga po. Blessed morning, ha? Kay Clark Magtibon daw. Magandang umaga kay Mami Marilyn sa tanan mga taga-kamamanan. Si Mayor Wise, magandang umaga rin.
14: Good morning.
13: Ayun, no?
14: Paano ba to?
13: Kate Kurt.
14: Oh, yeah.
13: Ganda pangalan mo, tunog ano? Pagkain, Kate Kurt.
14: Watching from Barangay Lumbia naman. Hi to Aisha and Duran.
13: Magandang umaga sa inyo. Nilda Tuybien Padel, magandang umaga. Nakikinig po sa sariwang balita.
14: Hi, thank you, Mommy Nilda. Oh, na-miss ko yung chiffon mo, ah.
13: Si Beth, sabi niya, good morning sa lahat. Happy morning siya, tanan like me. Happy kasi sa sobrang avid fan ako sa Heart. Oy! Congratulations, baby girl daw.
14: Baby girl. Para na gender reveal si.
13: Ang kanyang ipapangalan daw sa kanyang baby girl ay Sweetheart.
14: Sweet. Hi, Sweetheart.
13: Talaga, no. Siya presidente na talaga ngayon ng Heartinians. Si Sweetheart.
14: Antayin natin. Ito naman si Josiel Concha Bunayog, watching from ano ba to? Wala pala.
13: Diyan sa ilang lugar.
14: Sa inyong lugar. Shout out sa inyo dyan.
13: Si Alexandra Oril, shout out po from Kadingilan, Bukidnon.
14: Ito may paabon si Kate Skirts Kabuyaon. Ayan si Ornak family and Kabuyaon family, watching from NHA Pahiron, Barangay Lumbia. Good morning.
13: Si Angelo Pitogo Gaid, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa palaging pag pag-comment din sa mga post doon sa Jason Space Heart FM. Talagang lagi silang present dyan.
14: Follow,
13: like, and share Jason Space Heart FM. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. At syempre pa ang Dr. Heart dash Heart FM.
14: Follow, like, share.
13: Yung paring Totoro, huwag niyong kalilimutan.
14: Ay, yun din.
13: Oh, oh.
14: Ay, grabe yan.
13: Buti na lang, napalingon ako sa'yo.
14: Muntik.
13: Muntik malimutan. Ah, siya, abangan natin mamaya, mga bago mananalo po ng bugas at saka groceries, ha? Ang tabayaran natin lahat yan. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansira sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
14: Nel Arshaga.
13: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
3: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
4: 93.7. Idilita po ito ng mga plan po.
13: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
13: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
22: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
24: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
25: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Magabuhay. Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
26: Radio with heart.
27: The best mix of music
28: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Broadcasting from the highlands of northern Mindanao,
29: Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
30: Your number one source of entertainment and information.
28: This is 93.